gbogbo olugbọ mi jake jado ni gbogbo ibi kibi ti e ti lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi loni ojo monday ojo aje e wo nkan ma e wo mi today is 21/09/2026 awon si agbara ikan ojo kan ti emi awon woli ti danwo on la tun gbe yewu bayi ani kete ti ba ti ku ninu studio gbogbo eyan omo lohun iyo yin e gbe pade mi lori facebook ati tiktok ati youtube ago mefa bo pepe yo pomo enikan ni woli se wa church lana ibi wo lo wa emi wa service lagbara olohun na mo fe fi gbogbo eyan mo fe fi so fun gbogbo eyan omo lohun te n gbo mi ka kakiri awon se re gba ni a fe da pada loni mo fe mu nkan to sele Jesus ti njo ni mo fe ko tun sele pada enikan bi bo e ja mo babo mo ki omode mo ki agbalagba mo ki eyan omo lohun jake jadu aye ni gbogbo bi ti e ba wa pastor odekunle epaphras woli yin ni o ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank the midway market gba gititun ni ilu ibadan gbogbo le eja dide eja lo si bi pepe ko si nkan meji ta ni laaro yi won ran mi si ni so gbogbo bi e ba wa ja lo dupe mo mo pe nilu awon kan kan angeli yin ran mi nse laaro yi ani kan ni ta angeli ni jesu to ni ise lo re na ni oh, only see Jotin Benny, Miladevia Kowere, Siangeli Jotun Benny, ah, Don Benny Efesu Kowere. Jesu, no, me says your Mandia Chiaba, Bokin told Jay Shay, Eja Wonu Yare, on the Kaloja Yare, Ledu Mari, on Natoje or Penny, Bobo Lelo, your Joa Jay, Mofeko Dide, while Lord Dobaleni be Pepe, and Mubi Kanu Yara, and Mubi Kanu Paloi. E mo bi kan ni bi to ba le ti mo ko le mo do ba le lojojumo in ta se lati January wa ja lo se bayi e do ba le daddy e kun le mommy ni gbogbo bi te ba wa engineer e ja jo gbe orin soke

go bo se dobale gbogbo eyan omo Olorun ma so pe mo dupe Olorun Olorun o se wa yi ka o tun wa yi ka o si alagbara giga oba nla oba angeli oba to po ni ipa ati agbara ada ogo pada fun o o se o loni ojo aje o se o loni ojo Monday o se o fun to se ni gbogbo ose to koja o se o fun to se ni ose yi titi lai lai lope wa lodo re awon ma gbe oga awon ma fola fun o jesu ayin o ogo ni fun o jesu gbogbo eyan omo Olorun nibi te wa se le dide mo fe ke foke ka jo ki hallelujah nla mejila a si si ogo mejo si enikan ni wai bi a wada bere on tan lo ni sa hallelujah nla mejila ogo mejo wa si mo foto banke nibi to ba tin foto nke mo fogbon mo fopolo wo nibo ni mo fowo pamọ si ma ni e muwo kan lowo temi o so tele si eyin te ba mo pe Olorun ni baba re ti Jesu ba je baba re ti emi mimo je baba re to si gbagbo pe Olorun to ngbo adua ni nibi to ba wa olufe bere o lagbara lati bere owo nje re o lagbara lati bere owo to esodu o lagbara lati bere omo alase ni o owo ta won mo ri o fi cho sodun in ta fi sodun daddy e wa gba bayi emi Olorun emi si bo ka to se nkan kan e ja jo ki hallelujah nla just 12 and ogo just 8 ka fi so ipa amore oya somebody stand up and shout 12 hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo mejo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun messiah wa juwo si in the name of Jesus Holy Spirit I am happy ni agbara eni to ni aye atorun ojo Wednesday yo gadie eyin olufe ni bo le tin gbo mi bo le wa o ye lo mu owo kan lowo yin bo wa se n lo mu wo wa mu phone e lowo e mu phone yin tori pe ko to di ago mesan ale loni opo yin o ti bere si ri owo odun gba emi Olorun ni ki nkan lekun orun ki n silekun orun pe loni o fe mo fun yin lowo odun emi o mo bi ti o ti wa mi o si mo na bi ti o gba wa bo owo re nbo so le lo mu owo kan ki n so tele si owo yen lo fi pamọ aro laaro lo mo fowo kan bo go se nje ti Olorun o di ale Sunday o to nele to ba wa di ale Sunday n tun yen mu mi bi o go se nje ti Olorun enikan ni money mo pe ni owo odun mi da enikan ni se mo le gbowo odun lowo Olorun ni se bo ni baba re e je sari so nkan merin o to di pe ma bere si se nkan kan. What are those things, Timoverso? Four things to note about the purpose of a thing. In kamerin to obodom, ni pa idi ti Olorun fi da owo, to fi da nkan, gbogbo nkan laye. Idi alakoko, when purpose is not understood, abuse is inevitable. Eni kan ni kin woli so yen. So ori teyan o ba mo di ti nkan fi wa, si se leyan fi nkan yen, eyan o si lo. Abuse is inevitable. To o ba mo di to fi fe yawo ni isin. Omo na yawo re ki wa se pomo na nikan o to le ku le bi omo oba ti to loko to ba iloko koni mo wulo re afigba to ba to gbe sonu won lo bi ki mo yi bi oba ti dan le oko meji wo koni me to san iyen nikan ko bi yin oba ti mo yi owo ko si ni o le mo tumo to wo je mo labi akoso bo ti wule ko ri and ki se yen nikan ai mo ye nkan lawon eyan mo gbe sonu ti won oba ti mo di ti an fi nilo e so awon kan tin ba ni e lo muwo ke fowo kan koni ni minisi won because they don't know the purpose ti mo fi so pe ke mu owo inu isipaya lati mu mi ri so when purpose is not understood abuse is inevitable so ba ba ti mo di ti an fi ni teyan fi se nkan to nse yen si se lo nto mo sasise lori e iyen nikan ko when purpose is not understood pursuit is neither exciting nor enthusiastic. Eni kan ni ki awon eleyi so yen. Nigba ti eniyan ba mo idi ti eniyan to fi se nkan tabi ti an fi da nkan Olorun ba ngbo. Si se ni keyan mo le nkan yen ona ti o fi mo le ona ti o fi mo wa koni ni ayonu ati pe koni dun mo is not exciting nor enthusiastic. Koni

0: yato yaya tinu didu ma wa ohun lo bi je pe boyo ba wa owo tayo tayo to yaya to yaya tinu didu owo le mo yadu e awon kan ti gbagbo pe su lowo that's why bo en ba ngbo bayi omo gba won ni waazu ti omo jo wo lo e sa eyin te mo ju waazu ohun lo gini to wa sele in to ba ti anyway ki sejo re in to omo na lo omo ajanu we ki buyan je you won't pursue anything with joy when the purpose is not known be yo ba ti mo nkan ti fi nse nkan ko ni lele nkan yen tayo se mi ti mo mo di ti mo fi nle idagba soke ninu ijo emi ti mo mo di ti mo fi gbodo make e ti mo fi gbodo ruwo ni se bi baba se wa atomo re ko se ti oda owo mo but bi an se fe owo yen si yato to si ra won bi an ba bi omo ni se pe ki n wo fe fowo se o le lohun fe bi ra gudi gudi o n fe bi ra nkan bayi but bi an ba bi baba yo mo pe n to fe fowo se po so iyen nikan ko when purpose is not understood misuse and wastage are unavoidable eni kan ni ki n woli atun so yen in ti mo so ni pe ti eyan ba ti loye nkan ti nkan ba ti yeyan esa ko si bi eniyan se ni si nkan yen lo wan tabi ko mo fi sofo asiri ti nbe nbe niyan ati ri awon omo to je wipe awon baba won fi ogun to da ale fun ogun emi mo won ni to je pe loni gbogbo ti baba won fi lele won ti ta jeun won ti fi muti ngba ti oye won mo pe keyin to le sise kan ogun oni to ti ikun won otun opositosi so that is why when purpose is not understood misuse and wastage and unavoidable ko si fun to o se ni mo fi nkan sofo and e wa gbo mi oni mo fe ko tete bele je won ran mi ni ise kan si yin laaro imo mo dide ko na wo bayi dide wa wa kigbe baba mi mo fe gbowo odun lo re ni in the name of Jesus asem bole bayi agada minu mekwa bahaladish telia tahaladusha olorun ipe oba mi mo pe Jesu iwo lolupe ti mo npe ologun ajobo gbogbo eni ti ngbo mi laaro yi odun ti detan bi won ba rowo landlord le keru ajai basha iwo lo ni lo so fun won pe wa fun won lowo ohun lo ni oni ki ni ke mu phone yin dani ma ni ke gbe lo si bi eti mo nbo when purpose is not understood misconception are unavoidable eni kan ni ki le wi yen misconception si se lawon eyan mo gbo agoya won mo si yan gbo ti o ba ti ni di teyan ba ti mo di to fi fe nkan to ba mo di to fi ni lo owo olorun ba ngbo injo je mo pe asibo ni o mo wo we have so many people to je pe they have misconception about money I mo ya won to je pe ero won si owo ero ibi ni ti o ba ti ri tenikan so owo won a lo ti faramaye yin tin lo run apadi niyan o ti jo mesu niyan ti pastor ba jaja wa so owo won ni pastor alafi aye ni esa to ba se pe osowo e le gbo emi laaro yi in te ngbo yi koni se se ai mo ye nkan la fe fi owo se ai mo ye nkan ni o di ete abere bo lowo adeti o de te ti o ba sowo iwo to ba mo ko ni lu e sit down mo wule ba wa da si to je pe o ti gbagbo pe ko ni lo owo inu se ranse Jesu o le ri owo yo seyin oh my god aseyan le lowo ko mo dese ko si mo lojo bo that is life emi oluwa ko si mi kala o ni ko mi so fun awon eyan mi pe ki won be mi ma fun won ni owo ko to di ojo Friday ma fun won ni owo ko to dago mesan ale eyin wo le gbagbo mama mi fe mo injo je mo pe awon nkan kan gan be awon aisan kan be ti mo ba ilowo rin ti o ba sowo to je ngidi to ri nkan gidi saje ai mo ya aisan kan ni o mo si o bi ba so pe mi e lo hospital mi e se gini bayi mi e se gini bayi mo mu nje to ye ki nje ni mo ma siko to ye ki nsun ni mo ma be nto ye ki nsun si ni and gbogbo awon ti ngbadun ti won ri se fun olori meji ija shanaka hala wa foke ni gba mesan mo sile won fun o ibi ti owo re wa oya ko jade oya gba se wa so nkan fun o ninu iwe Proverbs chapter 10 verse 22 ibukun olorun ni mo mu yan la life la la kankan si nigba to ba di ola ma mo soro nipa awon nkan meje to gbojo mo nipa owo olorun ba ngbo etewo e mu phone yin jade e ma la dash awon eyan fe de ipe mi wo mo fe ki won gbagbo pe iwo lo si tun sanu alaile eyan eyin wo le gbagbo pe ri o wa in Jesus City emi oluwa ni ki so fun awon eyan mu phone yin jade ibe ni o ti bere in ti mo so yi mo fe fun o ni eri ko to di pe ma gbadu afun emi oluwa wa ni nigba ta ba fi pade ni ale awa nu convention ni ago meta osan emi oluwa ni ki gbadu afun won ki won lo fi phone won ki won mo woju e pe nigba to ba di ago meta san ale ki nbere awon to n ti da lohun ninu gbo nbe yen ni bi ta wa inu gbo na ni won ti bere si ri alati owo olufe o gan bi pe nikan ran ti e ko to da le lohun an lori condition kan eyin wo lo je pe tin ba gbadu ato ba ruwo osan eje osan ida mewa to lo n ba ti le mo pe ki se won nikan lo fe na owo yen mura nkan o sele phone yin da bo ki n to lo engineer ya daily agbara mo fe mu nkankan jade mo so le kan mo leyin ko rowo awon kan rowo abi to ba bo mole so are n to rowo lo wa ro si nibi to wa yi won send owo si o e ju die mo bo nbi awon ti rowo e si fe evidence yan wa e mo si mi gbo eyin te ri owo nigba ta pari laaro se mo pe mo le rowo ko to dale mo ni won send owo si o o gba alert tin ba ti bi yin elo lori ibedele o mo ndo aye o so ye to ri eyin pastor e ba yin yewo bo yo to ni se won rowo o ye mo bo baba elo le ri
1: 736 lo wole 10,000 naira
0: 10,000 ni 736 elo
2: 10,000, 20,000, 15,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, 90,000, 100,000, 1,000,000, 1,000,000, 1,000,000, 1,000,000, 1,000,000, 1,000,000, 1,000,000, 1,000,000, 1,000,000, 1,000,000, 1,000,000, 1,000,000, 1,000,000, 1,000,000, 1,000,000, 1,000,000, 1,000,000, 1,000,000, 1,000,000, 1,000,000, 1,000,000, 1,000,000, 1,000,000, 1,000,000, 1,000,000, 1,000,000, 1,000,000, 1,000,000, 1,000,000, 1,000,000, 1,000,000, 1,000,000, 1,000,000, 1,000,000, 1,000,000, 1,000,000, 1,000,000, 1,000,000, 1,000,000, 1,000,000, 1,000,000, 1,000,000, 1,000,000, 1,000,000, 1,000,000, 1,000
0: ayisoke gbogbo eyan dide

Ara mi olufẹ, oruko mi ni woli, Rotimi, Ilesanmi, Babasioni. Olodumare ti ma n gbaṣọ iponju kuro lẹwa ọrun ẹni ti aye n pọn loju ko gbaṣọ iponju kuro lọrun rẹ. Ẹgbọ́ o, bayi ni ọrọ Oluwa Ọlọrun Olodumare wi. Gbogbo iwọ ti o n gbọ mi to lori ọfẹ lati ma gbọ mi loni. Baba mi o, olugbeja, ọba ti ma n gbeja alailagbara, ọba ti ma n gbeja alailoniyan. Gbogbo awọn ti o fi ọwọ sọya ti wọn si leri pe awọn ma jẹ ko mọ pe awọn lagbara ju ẹ lọ. Loruko Jesu, ẹmi mimọ gbe e bori wọn. Mo sọrọ gẹgẹ bi woli, mo ni ni oruko Jesu wa bori wọn. O ti bori wọn. Agbara olubori, agbara olubori, agbara olubori ti se agbara ajinde Jesu ko wo enu re lo, ko wo enu re lo, ko wo enu re lo, ko wo enu re lo. Mo wa bere fun ona abayo. Bibeli wi pe o ni e bere emi yo fi fun yin. E wa gba o, oro kan wa wa nje mo pe Olorun a ma lana sibi ti aye ro pe ko si ona. Egbo awon omo Israeli lojo kini ana ngba ti won kuro ni Jibiti ni oko eru bi won ti nlo ko ma nkan to kokko sele ni pe iyan lo kokko ba won ja ebi pa won ko si ti won le je. Won wa fi ikanra mo Mose. Won ni Mose o ba ti fi wa sile si Ijibiti ki ebi pa wa ka kuku sibe lai mo pe ise ni Olorun feran won lo se mura lati gba won kuro ninu iji iya ati ekun. Wa gbo o, angeli ta ran si e to ro wi pe so ni abo nko mo gbadua wa ri owo iyanu laipe yi. O mo pe angeli re ni ye farahan e iwo na yo ri un na yo si ri o. Bi mo tin ba oro na lo ara mi olufe, ngba ti o to akoko kan ni mo se lu opa mo omi tori to bi o lu opa mo apata bi o ti lu opa ti nbe lowo re to lu mo apata lomi ba tu jade lawon mo Australia lomi ba gbe opolopo ninu won lo awon to momi momi awon to bomi lo bomi lo. E wa wo won tu mu mo se kan se nbe yen. Mo gbadua loruko Jesu titi ti eni ti Olorun se yo fi dodo re ko ni kose iwo na o ni kose. Now ngba to tu wa de ibi odo gbo egbo ni egbo ni o ni okupupa ni waju ogun farao leyin. Mo mo pe ati gbo dada okupupa ni waju ogun farao leyin. Bawo ni omo Israeli yo ti rin nbo ni wo fe ya si ogun re ko le kan sinu okupupa yo gbe won lo. Won o si le duro di awon omo ogun farao ti won nbo kini won o se ni won ba kepe Olorun. Mo gbadua fun enikan to ngbo mi ninu ebere, ninu ebere loni losu yi Olorun yo si da lohun. Oba awon oba, oba to laye, oba to Lorun ijile fe mo mi ri mo ni yo de lohun ni korita. Ikorita ko ye mi mo, ikorita ko siran lowo, ikorita bawo ni o se gba, ikorita nbo ni ke ya si mo ni emi mi mo yorun e lowo se. Egbe eye niyan ngba to ya gbogbo omo Israeli won ke peluwa won Oluwa gba wa. Mose na gbadua si Olorun ga ogo. Olorun so fun Mose pe Mose opa tin be lowo re se opa lasan lo pe ni o ya na si okun. Mose na si okun kai Olodumare okun piya okun pin o mi si o pin soto o pin sosi. Egbo ara mi olufe o, ona wa wa ni arin meji awon omo Australia koja ni ogbe ile. Mo gbadua.

0: roko e le lo si iwaju ile oba oniko ni dire ko boda ago marun le pade nbere an pare ni ago mesan bakan na isoji ti lusada e mo gbagbe ara mi olufe iyen ma waye ni on the 26 osu kesan yi bi ta ti ma se gbogbo eyin ti e nbo lati atan eyin ti e nbo lati agbara nkankan te ba ti de lusada under bridge yen e so fa won yan pe e lo si primary school igboko primary school ibe le ti fe waye igboko community primary school iwaju ile oba street to wa waju ile oba yen le ma gbade be ago marun irole isoji ma bere a pari lago mesan bakan na a pe ororo enikan ororo kan enikan ororo kan lo fe ororo yen la pe ni igba mi gbudo yi pada sirire itan mi gbudo yi pada sirire e track e join wa lo di 26 bakan na ipade ti second friday e kan loshu ni friday keji loshu ni ori oke mole alaye te ba ti de ijotun junction egba oko afo wole oko afo bus stop lagos badagry expressway ele lo si ijotun junction te ba de ijotun junction yen e bere church baba ni soji ojile street e ba ti wo ojile street yen e ti ri lokan ile keta ni si junction ijotun junction yen ori oke mole alaye wa nbe ago mesan isoji ma ni iso oru ma bere a pari ni ago meji idaji sare le to nbo yi ibe lati ma pin ororo ti osu kewa o ki everybody ke mura sile a pin ororo osu kewa nbe loruko jesu iwo ni anu kan iyen ni kokko ipade mushi e kan loshu na ni second friday bet aro niyan so second friday yen iyen ma waye ni osu to nbo yi laaro ago meji aro si ago mejo te ba ti de onile gogoro bus stop ele lo si Idera Cinema Hall Tadeyo Street number 27 loruko Jesu iwo ni eri kan Wednesday to nbo mo nbo ni ilu ilogbo elegba te ba ti de iyana era bus stop ele lo ilogbo elegba town hall egbo ilogbo elegba town hall te ba ti de iyana ra ibe ni ojo mejo yen ounje mo ti so fun yin gbogbo eyin opo ateyin te roje meta je a fe pin ounje fun eyin eniyan olorun loruko jesu dara fun te ba de iyana era bus stop ele lo si ilogbo elegba town hall yo dara fun yin o bakan na ni ojo tuesday ni suru lere e murale kajo pade nbe nibi ti gbegede fe gbina ti mimi fe mi anointing oil kan wa to nsisi agbara ni di roko nbi ti awon iranse olorun gbadura si lori oke baba olorun toba so ma gbe ororo yen wa lati wa anointing ni suru lere nbo ni suru lere fuja street community hall to wa nbe e ba ti de fuja street e ba ti de Randu Avenue Junction ele lo si Fuja Street ago mejo aro si ago mokanla ni pe ero ibani soro yi 0706717079 gbole ko si 0706717079 eyi te ni account number church lowo e fi ore sibe e si ri anugba loruko jesu account number yen ri bere lati 1200 soke bo ti se anu dide si o gbo account number yen 00699361107 gbo le kan si 00699361107 access bank oruko to wa nbe light of the living church oruko mi ni woli rotimi ilesomi god bless you
1: Blow FM 99.1 Akure Ewenu leke ewenu oko tori yin la se wa
2: gbangba la sata
1: tori e la se duro dede Glow 99.1 FM.

0: ni oke orun ati ni aye alaafia ife inu rere si eniyan gbogbo alaye okan to tun ni ori ofe loni lari ojuma rere yi egbo oro oluwa loruko jesu owo anu yo kan yin
1: amen
0: oni ni ojo aje ti gbogbo aye gba pe ibukun ma nwa sodo eniyan mami mo gbadua loruko jesu anu yo ya sodo
1: yin
0: gbogbo eni ti o nsami adua lati ibi ti o tin gbo oro mi mo ba oluwa soro nitori titi yin aje ibukun iranlowo yo jade si odo re owo ti ma nfa ni soke nigbati ireti eniyan ba pin owo ti ma nsanu eda nigbati o ba dabi eni pe ko sona mo mo be owo na loni loruko jesu owo yen ko fa o soke mami to nsami daddy to nsami ni wakati te wo yi ninu adua yi mo gbadua o loruko jesu iyan ko ni wole to yin loruko jesu ipaju ko ni wole to
1: yin
0: oluwa so fun abraham nigba ti e wi pe emi o so e di orilede nla emi o si bukun fun o ibukun ni wa o si jasi abraham rin si waju o pade iyan lona ni genesis chapter 12 igbode verse 10 and 13 iyan kan mu ni ile na ni akoko ti abraham abraham si fi iyawo re o fi se ofa o ni so fun won pe aburo mi ni o ni ile egypt kemi o le ma ro njeje kawon eyan ma bawo sun iwo okuku loyun tele iwo je mo ma bo sun lo kan ma fe mi lo nje iyan lo de o o fi iyawo re sofa mo gbadua mama to nsami lose yi iyan o ni wole to e daddy wo lo nsami mo gbadua gbogbo ogun iyan ipaju aini ibanuje ti ma wole te eyan fi ma toro je iyan loruko jesu ko ni wole to e iyan wole lojo kini ana sodo abraham abraham fi iyawo re sile fun awon ti o lo lofe awon ara adugbo ni akokori lati be o di odo awon ijoye egypt latodo ijoye egypt o di odo oba wi pe alomo benin kan ti delu yi kabiyesi won ti nja si ni goro kabiyesi ni elomo a nigbo de
1: nitori
0: na yo si se ti awon ara egypt ba yo won wi pe aya re ni
1: eji
0: won pa emi
1: won sugbon won
0: o da iwo si mo be o iwo so paburo mi ni o
1: ko
0: le ro emi lorun nitori re emi o si wa laaye ti won ba ti so paburo mi ni o tan ba ti n tosi e ma gba fun won eyi ni sara se o nile egypt tori iyan mu oko re mo gbadua loruko jesu eyin ti iyan mu ope de ba iyan re larun Matthew, gbogbo eni ti yan mu laaro yi mo ke pe olorun loruko jesu iyan yen pari laaro yi loruko jesu iyan yen pari laaro yi mo fi opin si ebi to npa o ebi to npa o ebi to npa o ebi to npelomi Matthew ebi omo ni ke esa ira jeje ebi omo ni ko lomo esa o nwa gbogbo agbara lo fi nwa ebi to npelomi ebi oko ni o rewa sugba iyan mu awon okunrin o tose iwon ba awon tan tun tose tan ba ti si ose kan won o tun ba ti won lo Matthew ebi to npelomi ebi iyawo ni obinrin po laye sugbon won gba ti e iru e lo sele si boda Samson o lo 20 years lori onidajo kori girlfriend to fe ko wa sile afi Delila in lojo yonde mi e fun Delila tori gbogbo won ni a rejecte iyan mu lori oro iyawo Matthew iyan to melomi ke ese yan yen sa o fe travel o n be visa re o lo si America mo o fun o London embassy mo o fun o Italy mo o fun o Germany mo o fun o Spain mo o fun o won wa fun ni visa Ghana Matthew ke lo fe fi yen se a iyan mu ni sa enikan sabi iyan to mu o ope de ba iyan yen laro iyan to mu o mami mo gbadua e so pe iyan jade lara mi e so pe ofa iyan ke lo nse lara mi jade e so pe ofa ipanju ke lo nse lara mi gboro oluwa jade e so pe ofa agbese ke lo nse lara mi lo se tuntun yi jade e so pe iyan o le raye lodo mi iyan o ye raye enu aye mi iwo iyan o le raye laye omo mi iwo iyan o le raye laye aye mi lose yi iyan pada leyin iwo iyan file mi sile iwo iyan fomo mi sile iwo iyan fi aye mi sile latoni lo aye mi gba iyanu latoni lo aye mi gba iran lowo latoni lo aye mi gba ogo tutu ta lo sabe nbe yen o ya iyan ko ne mu o loruko jesu iyan ko ne mu o iji to nja lowo ta pe ni iyan ni party e o ya opin de baba yi mo ni opin de baba yi mo ni opin de baba yi ti o ba so nje Matthew obirin ko fe iyan Matthew ti o ba so nje Matthew obirin yo do nje ti o to o Matthew Adamu ati Efa o pe lojo yen ki Adamu ko to wa onje fun Efa Efa dide o o lo gbo nje lowo tani lowo satani but that satani we be oko ri o fun lonje wa gbeso ko ba dele foko e na je foko e na je foko e na je se to ba ti je to ba yo ti o lo gba lowo Esu Matthew bi yan ba moko yo iyawo olodo satani o yo lo gbo nje wa nibi ti o ti ye enikan sami iyan ti o mu o ti yawo ori o fi toro je iyan yen o ni wole to e ta lo sami yen iyan ti o mu o ta won ma ri o fi toro iyan yen o ni wole to e Matthew won ni Davidi o lo pa wuraya iro ni o Davidi oba ko fowo kan wuraya iyan lo pa wuraya Matthew iyawo wuraya o nwe nita ko ni jacuzzi ko ni toilet ko ni bedroom ita gbangba arewa obirin to pon to mo lolo ibe lo tin we Matthew ko so obirin kan laye ti o fine to ba borale kabiyesi won gori le neri kini ohun to pon ropoto ni ani ah ele yo le lo nbo lo ti wa se ti yawo wuraya to ba nwe ninu jacuzzi ninu yara se kabiyesi ori iyan lo pa wuraya enikan sami iyan o ni wole to e o o sami iyan o ni wole to e iyan o ni wole to e iyan o ni wole to e iyan o ni wole to e Matthew iyan ma nje ki omo eyan ko di omo olomo o ma gbo wa lo ma gbe lodo oboda mi wa lo ma gbe lodo anti mi omo re won wa ma ranse ko to Matthew omo yan ma je iko nibi ti o ye ko ti je yo je iya yo so mo odo nibi ti o ye tori pe iyan mu obi e enikan sami mo gbadua ofa iyan o ya ko jade lara re gbogbo eyan to ngbo mi e di ori yin mu e ma si ami bi n ba ti n sadua si eleda re lati ori re titi di ese mo gbadua iyan o ni wole to e mo gbadua ami gbese ami ebi ami panju ninu ile re opin de baba yi eyin wole sami ami buburu ti an fi si ola lati toro je laye yi ami yen pare bayi ami buburu ti an fi si ola ami gbese o ya opin de baba yi e so pe ori mi o
1: ori
0: mi o gbodo gba iyan ori mi o eru iyan o gbodo ru ori mi o latoni lo bi ominira eleda mi mi o fe yan iyan ni mo fe mi o fe yan emi o fe yan iwo eleda mi ire ni mo fe o emi o fe yan iwo iyan fi aye mi sile lati oni lo ona mi la lati oni lo aye mi dide lati oni lo ona la fun mi aye mi gba iyanu iseda mi gba iyanu ogo mi jade ofa iyan jade lara mi ofa iponju jade lara mi ofa osi jade lara mi latoni lo gbese wo lara mi be ni yo ri jesu oluwa wa
1: amen
0: Matthew bi iyan ba mu eyan awon isele meje oni omo sele to ba di laaro la won ma sele awon isele meje ti o ma sele Matthew alakoko ti iyan ba meniyan so orun ati landlord re ti ati donderi Matthew landlord re o feran re ira lo pa iyan o mu oni iwo ma sanwo je ko su opari osu kini o ma manage osu keji won a bi o Matthew iwo ati landlord e bi ota Matthew won jana ile re mo gbe ile kan to ba ti ku osu kan ko wo ri o expire won ti koko jana re to ba ti pe osu kan to ti sanwo re owo re si ko osu kan Matthew won ja omi re o ma lo pe eh daddy mi ro mi o ma go owo re ti expire emi ati ojo sadehun omi pe mo ma lo mi ofe e sa o si ko osu kan o lo e gbogbo e ni ta jo rin o ti expire o ti kini mo pe Matthew lojo kan mo lo ra igbe ni re yi kolo bo kolo mo wa yo iyawo mi wa ko kara won igbe emi wa je igbe mo ko ikara won le owo osu si be pari ni la lo du so pe eh ek bo ni se wa loja duro mi so gbagbe owo re Matthew, money landlord, also a party. Oh, what missing one there? Only money on my baby. Mavija Bill, Matthew, in your batting mania. Oh, daughter landlord, and the cash summit in your name wallet. Matthew, I don't mind the Wakati. I want to go to the money. Soldier of Christ, no, you okay, no more war. Gbogbo awon ti a feri woli e ma bo bayi laaro yi emi e ku lori oke laaro Monday ori oke no mo wo ni mo takusi iwo na ma bo awe 150 days o nlo lowo e o ese le ni adota bayi ni ati njata ati nje bo bayi ago meta osan en lo ma break o le join wa program kan beta man se ogajo o ago meta bo loru a pe ni oru awon angeli iwo lo sori Facebook baba adura ye ke for 7 prayer Monday lori Facebook join me lori oni yo ni agbara 3:30 Nigerian time nla ma nse so wa ri laaro yi gbogbo eyin te fe ri woli ateyin soldier of Christ te pira yin iranse Olorun ta jo n ko eko ta jo n gbadua ina njo lori oke every Monday iwo na agbera loni loni yi mo ma fowo bo e lowo mo ma da oro si gbogbo woli lowo laaro yi lori oke no mo wo nilu apatere e ba ti de woro e wo ma to nlo si ejioku lati ejioku e wo ma to nlo si apatere ori oke no mo wo ibe lawa loruko Jesu anu osoro lori re se wa ri ni pari osu on the 30 ati October 1st Matthew awon akobi meje lakobi n o mo salaye ni kokan ko se to pari meje n lakobi to wa gbogbo eyan e mu foto akobi yin ati foto second bomb e wa bu omi akobi o e kan lodun o na ni o ojo meji la lo lori oke lagbara Olorun October wa yen a se nje fun gbogbo akobi pata ni o jeun lori oke no mo wo lagbara Olorun won pa malu fun everybody o jeun ta ba ti fe break la go meta mo gbadua aye re gba yanu alaye re gba yanu aye re gba yanu aye re gba yanu mo sure fun Olorun ni o ona nla fun o mo o ni da oduo be lo ma ri o ti se be gbogbo eyin branches wa everywhere e ja jo pade lori oke no mo wo o e jo gbogbo eyin te ni akobi lowo e mu akobi yin photo re ati photo second boy yin e mu won lowo ni ori oke no mo wo te ba de be emi ma fun ni nkan kankan ti e lo pelu awon adua ti e ngba ke so kokun ororo ni ma fun gbogbo eyan pata loruko Jesu aye ri ori yanu be lo ma ri iyan oni mo o se dele o ijobo orun emi ati e oni padanu to ba sabi a oni padanu ile ologo a o do debe be lo ma ri program ta ma nse ni aro Thursday ni challenge every Thursday ti Thursday leyi o ma lagbara ororo ti mo gbe bo lati Jerusalem e won ni ke ndasi lowo aso woli ti mo wo lo ti Jerusalem o na mo wo lo o na mo wo anointed ti bosare Olua ni ki gbogbo eyan wo ni kokan lojo Thursday yi eyan sele lagbara Olorun o de ta mi loju pe ina opposition lara ina anu ni o ina agbara ina iserere be lo ma ri Jesu Oluwa wa.

0: omi aye sanra ade fugba ti sawo omo ya tan itan ni mu ni tan ohun agbaye se ni ku leyin eni
1: ena
0: o de agbagba buri yangbe to kami lutiti atoto dere tin fogbo igbaye se igbaye se awon akoni ro ni jaso akoni o ni odua Eto akoni odua yo mo kuriri latago ni le se igbo safefe glow 99.1 fm ijapo nilu akure ni gogoju aje monday bere latago mejo abo asale sago mesa abo asale ori eto yi le o ti mo gboda awon akoni ile yoruba ti won ti gbaye lapakata bomi ojo abi won iwa ti gbaye se won loke ipe abibili ati bebe lo akoni odua omode lolorin agba lo nitan olu omo femi ogunda isi apede bi ene layin agbolohun bi oje kakakakake ibiti oro kamare laya kakaka elede to mede tin felegede jegede apede dele lede to mede
2: kai kai kai
0: akiyemi michael baba ilarana yo mo ko mo lupobo lori eto ohun akoni odua
3: abe ti sunu le ni e ti le sun o da yeto
4: Olorun testimony iwo gangan le ri kan.
5: Be ni o, Olorun voice of testimony de gbogbo eyin eniyan. E wa pade baba voice of testimony ni glow 99.1 FM. Lati tayo meniyan te lori eto ta pe ni. Ni bibeli wi. Oya o, eni ami ororo Olorun ti wa nkale fun yin prophet and servant Aburumoku Stephen. Ojo Adeyemi. Ori eto ta pe ni kini bibeli wi.
6: Ago mejo abo asale lori ikoni glow 99.1 FM Ijapo Estate Akure.
5: Ewa gbo oro itutile

0: Nanzi ago mejila put an end to it. Jesus duro di o iwola di ka.
1: No FM un se bebe e to gboju ode ni.
2: O tu today o ogboju ode ti o se gbe na woju re lajin akuko gagara ti o pe kegbe re yoko boko abala akoko ninu eto yi la won de jankan jankan ti won mo tu pere pere
3: ode ode ba wa re pe age gbo won lo tan pa lo ni won ni
2: ohun oju won ri ni gbo ode abalele keji la won awodu sasa baba lawo ti won mo ti fun tedo n ti fa so
4: keke ja ke awode oro tona ni palaka lesi awoje samodo owo o awon oluki fun
2: Lai le jam bako ni no let your wa toku eto omo meji ejire omo baba lerin pa ohun ni yo ma gbeju ohun safefe ni gbogbo ojo segun Tuesday lago meson asale si mewa o ya o e fidile nkan e je ka jo gbo

0: won o ni eyi ti o si sepa bamba ni pe won atumo wupaki ati awon kan miran ti won gbin sori oko won won a ma fi bo awon eran won laboyo eyun wa lati ipinle abia nijoba ibile umuneochi ni ipinle ohun pelu bawon obirin ni agbegbe na bi won tin se ife onu won lo si office ijoba ibile ohun piki ijoba ki o dakun dabo ki o dola won o lowo awon karamba ni eda tin lagi sare dana daily post net sheri eleyi ki a lo si odo lameto wa tori akoko wa
1: tori kale aye soro tori eleyi na die lo je we kan nu weroje di obu won ni lori oro awon owo ipologo ibo kan ti an ko le ni egbe osilu PDP nipinle Ekiti eyun ninu eti dibo sipo gomina to koja lo ati eleyi to tun fo na won gan won ni wahala sula sugba o ti bere tin sele ninu egbe osilu PDP wi pe awe oga oludije sipo gomina ona wo logba to fi nawo boya ko dodo awon o je we kan ninu weroje di o nibe lo wa
0: o da ki a se mi mo ko to de pe amogbe eni ti mo ba wa salaye oro wole an pada bo

0: Ite si wajuna wabai na ni okwa asegun. Ante si wajuluri eto yi ni biye shi mokwi labala labala. Una ni eto orokbo. Si inja tinde se ti bo yinla tili she Glow 99.1 FM. To ripi awa kanshe wanshe eleman. Wanshe eleman shire di o mwabai. Kanshe eleman yi sibe. Lame nto wati mbe lodo wa. O mwabai nina ubi mbe bo nenkan. Happy Monday. Happy New Week. Awe se Britain.
1: Ake yen kabe se ato lori. Eko unwe si kushe lata ro. Ako se tutun. Asa yo san wawo. As he came around, you know, you two are a loss of you.
0: I mean,
1: I shall do my alone.
2: Shaking me, baby, by that's your door, Arewa, that's your door, Arewa. Won't she, Paddy, Onga, if Paddy, a Piro Gigati, a Joe, Ishokan, by United Nations, won't she in New York, Berlati, Ola, or Jokiji, Leni, Ogun, see, or Jokiji, Dino, Moshutawa, ye, Latin can be or say, dear, say, you know, at Simporo, you pay, wanting come with some dock on your call, CSA, Arebo, Latin, Buponi, I want a costile, can Latin, you are, could that see, shall I hear a gondoli? Eto yi boya ose to koja ti e ba wa pe ke loro yi pe o se se ki o mo je pe won ka esun odaran si ese arebo lachinubu sugbon ta ba ni be ka wo na o jogate ko jogate o nfese mejeji tiro ko to de to to se bi owe we yin agbagba lati odun bi meta seyin ni arebo lachinubu ki ti kopa ni bi ipade onga yi lowo ta tun wa yi ati e mo pe arewo si ni le o o sese ko je pe oni bayi na ni isimi won yo pari isimi olose meta ti won ti lo o sese ko je pe oni na bayi ni odopin sugbon won ti wa ran igbakeji won pe ah se ti ma o bo ba lo soju mi na ko lewo lo soju mi ni ibi ta ti se ipade onga ohun o saaju si ni Jimo Ibrahim ti o je asoju Nigeria si I ajo isokan agbaye ti o ti so pe awon ti pese aga ti Tinubu gan o joko si o pe legbe timotimo ti are le America ti o joko segbe re bayi sugbon o wa di ana ni won pade oreda ti won yi oro enu won pada Atiku Abubakar na ni o ti wan pe bayi pe ki are Bola Tinubu ki o salaye fa omo Nigeria idi re gan ni pato ti ko ki fi nkopa ni bi ipade yi lati odun 2024 kini ri so sori eleyi
1: Ibọrọ ti nlo e ba o da ngba re Tinubu nfi idi awiye wiye mule ni awiye wiye wi pe o da ngba re Tinubu ni ebo leru nile America o da ngbe iwa won ati se si won o nfi di e mule lati July the middle of July lati polongo yi ni polongo yi ti ba ojo yo kan bayo no nuga ti so Jimo Ibrahim ti so pe eyin te ro pe are Tinubu pe ko ni fun le kan na lagbaye o pe ohun ati American president won jo joko legbe ara won
2: ba ko da o se se ki won jo jenu awo kan na
1: to an poro enu da abi an pona ko da ka ma sa so ro enu to o ti rin enu tan fi so pa degun na na to fi la degun emi gege bi enikan gege bi omo orilede Nigeria on mo so saju are Tinubu kan ti wa fi da emi loju bayi pe looto o nkan le baba la America o da pe mo baba lebo leru lohun yen so nkan ton fi da mi loju nbe ni tori se ri ipade ton pe ni onga yi o ni ipade to lagbara ju lagbaye ti gbogbo awon lori le orile ede ma nlo lekun lodun American president o kin ran vice president lati bi odun me gbogbo eni ba ti ja America wo fun ra eni wa wa nbe mi o ri president kokan to ka orile ede ekun gbogi to ran yan lo sibe afi to ba wa ni isaisan to wa lori akete aisan ti le randa lam I le randa sugbon every other president Ààrẹ Tinubu báyìí wọ́n ya fọ́tò pẹ̀lú Emmanuel Macron ni France kìíní kan.
2: Bẹ́ẹ̀ni.
1: Ibi tán wà ní France.

0: imeje o ti pe lose meta lana ojo aiku o seje ki je pe won fe pada wa si Nigeria lati mo samoju to akoso ijoba abi kitun ni eleyi na ti lokan ti yin
1: anfani to ma nsu yo fa won orilede ni onga fun asiko perete ta re tinubu fi ma wa nbe yin o sa anfani ju pe kon wa le e sa tin le lati bi ose meta se Nigeria wa duro e dudele so te ba wa sin le fun bi ojo meta to ku te fi lo si onga yen o ti wa pa Nigeria lara eyin te lo fun se meta ti o si kankan to tele excuse gba won fe wa ti ijoba dada Nigeria yen ko si nbe rara ni o mule rara onga yen ti pataki si Nigeria United Nations General Assembly o se pataki si Nigeria ju pele fe wa jo e sa joko nle lati bi ose meta ki de so ni le tin kakiri tele ti o de pa Nigeria lara o si wa je sin le fe lo excuse yen lati fi so pe idi ni pe fe wa joko si Nigeria lati so ron be eru n ba baba lati wole America ni jare ni ero temi o
2: ni ero gba to
1: won kan ba mi fi je mu le n temi ni
2: oda e se ka tun lo si eka ti eto oro aje wa iroyin kan je yo ni owuro yi wi pe awon ajo ton ri si oro edunwon owo epo petrolu ati awon epo robi orilede Nigeria awon je ku di mimo wi pe awon o fi orilede Nigeria kan lo da won lowo ko ti o le je kan so wi pe dandan la oran yen yi bayi le gbudo mo ta epo petrolu wi pe o fi yi in lo faye gba awon ti an je alagbata epo petrolu ati awon ti an ba nbe ni ikakun re lati ra epo ki won si ta ni iye to ba wu won egbo awon kankan ti sele seyin ni o eri mo pe awon are kan ti je to je wi pe won ne dandan iye bayi ni ki won mo ta epo petrolu yi mo fe ka salaye re ke ba ni salaye re fa won ara le pe won lodun 2021 lo fi jade so fi na ne o iwa je ki gbogbo nkan ori bayi ti ijoba o lenu ti o lori oro kan ti won le so lori oro bi oro epo petrolu ti nlo
1: o fi don tenu mo ton fi akaju e fun yen bayi ton fi n fide mule pe awon le nkan ton pe ni Petroleum Industry Act PIA under Buhari not e fote le ton fi kini e lo bi abe odun mokan la bi odun mewa nkankan le kan to le buwolu bo anda Buhari na ti wa buwolu to fi wa di ofin ta mulo sugbon iyen o da ijoba lowo ko lati ma le si so pe se ri kini ta nlo ero ilewo ta nlo ibai gbogbo won be se nwo won ibai bo ti e di je pe ile ise aladani ni to fi gba won laye lati se ile ise won wo ba se won ijoba ni gbedeke oye ti won gbodo charge ju oye bayi lo SMS tell it and lo ni gba kan on charge SMS ni 15 naira or so per message. Ijoba lo so pe da pada si 6 naira.
0: So 4 naira lo te wa tele.
2: O wa le o wa le.
0: O da bro on to koja lo di 6 naira.
2: UK ti gbe awon owo kini won UK.
1: So ijoba ni eto lati se awon. O da bi NBC to n moju to nkan ta wa na nse nbi ni. O ni gbendeke awon kokon na te o lawon akoko bayi te gbodo po lowo oja.
0: Beni
1: te gbodo ko lo wa awon oja kan
2: be ni
1: o lo awon ojo awon oja kan lasiko so gbogbo nkan lo ye ko ni gbendeke be se moju to ko si orilede kankan to le gba pe eka oro aje kan wa to je wi pe awon gbodo dasi awon gbodo moju to awon gbodo se odiwon ile ifowopamọ te nwo yen o ni bon se n se odiwon e gbodo koja ala bayi interest rate o gbodo koja ala bayi kini ko o ni bon se nse gbogbo e o gbogbo e lo ni so ijoba orilede Nigeria o le so wi pe ni gbogbo sansan o pe ni gbogbo eka epo robi o awon ofin lo da won lo ko soro nbe e to wa su papa nba mbiri nbe ni pe te ba fe ki awon alagbata epo to ku kon tele ofin kon tele oye jala epo ti ijoba fe eyin lo da ile ise ti ijoba sile ke regulate ko je pe awon la ma eyin le ma le won lere ko se ta ko won gba tan ki n chakaju e bayi ti awon ile ise gbon safefe ti ijoba ipinle Ondo to ba jawo ipolowo oja awon wa si 2000 naira fun ipolowo iseju kan ta wa de n gba egberun mewa ti mo gun wa le wa lere die ta won gba egberun meji wa le wa lere die ti ile ise o na ni oro ile eko ijoba ta nso e bayi
2: ati ta ladani a mo se wo na pe a nbo nbe na
1: ti ile eko ijoba to ba roju to de wuyi to ni quality to da awon ilewe aladani won le won lere o ko se ta regulate won gba to regulate
2: ara won ka ko yo wa ma pada lo si ile eko ti to je ti ijoba
1: ki a le ra won ilewe aladani ta won na bere si ni sunraki
2: ka ku fun ko ka fi peye meji bayi
1: ta ma mo wa le
2: e ti e je ka gbe si egbe ara won bayi tori awon obi ti won be ni tibuto orilede Nigeria won lori nta won
1: la la

bayi nbo ni mo ti ma bere laaro yi idije eyan ti awon taekwondo to je pe bayi le to ese kase nle laipe yi eyan to je gege bi are eyan fun awon ajo un bi orile ede nigeria senator pe yemi ba mi dele o ti foro lede o ni idije ti taekwondo to je pe se be to kase nle oni bo ti je pe gba koko ile yi to je to fe ma se eyan lodo odun gogon niyan o lodo odun ni idije won a ma waye ta lo foro ilede en bo lo ti soro yi gogon eyan kun bi pepe isere ti ijoba papo e to nbe ni ipinle eko en be gogon ni senator pe nba mi dele lo ti foro ilede wepe wo lati odo odun o atodo odun bayi e tori pe kini odun la ri kini kan odun la ri kini kan lori ati odun la ri ton awon se ton o lati ma se agbateru iyan idije ti taekwondo lati ma se awon ogo tutu gogo niyan nipa ti idije ti taekwondo keke bi oro to fi lede eyan papa isere ti ijoba papo e to nbe ni suru leri eyan ni ipinle eko lapa be gogo niyan ope yemi ba mi lele ko ni fi gba kan eyan je commissioner eyan fun are daraya eyan gba ko ni ipinle eko gogo niyan o ti je pe senator ni won lowo lo ta wa yi

2026 IDTN to je pe to pe in Africa Championship to je porile de Morocco idijo se be o ti ma waye gege ba se gbo se ni lanu en tori pe losu to nbo gogo niyan ojo keje de logun e je si ojo kani di logbon ninu osu to nbo to je pe idijo ma waye gege ba se gbo lapa be o se ni lanu o pe porile de Nigeria ko lanfani lati wa lara won lede to ma kopa iyan ninu idijo en tori pe won kopa ninu idije iyan ti regional le tan se iyan laarin odun yin iyan nibo ti orile ede gini gogon niyan gege mo so lodun won ni tori awon owo bi nkokon ni won ni tori ide yi gege bi ofin e to nbe labe ITTF labe orile ede alawo dudu tori pe I lo city zona automatic disqualifier gogon niyan e ni le lanfani lati

eyan pelu ti awon akoriyan re daraya awon sun agogo niyan to si je pe gbogbo ta nsare daraya gbogbo na la je okun gbogi lara awon akoroyin e pa ti are daraya gbogbo ile ni Nigeria gege ba se gbo iroyin kan jade e weekend ta lo koja yi e ntori awon atunto e to lo lowo lowo ni o eyan pa ti awon ajo ti basketball to si je pe laipe laijina orile ide Nigeria ati awon ajo iyen to nboju tare daraya nsc won ma se agbekale iyen eto idibo iyen si awon ajo ti basketball gege ba se gbo iyan to je are iyen fun awon egbe ti basketball iyen ti awon akoroyan re daraya ni orile ide Nigeria Isaiah Benjamin la gbo ko sele nbe o iyen si enikan

goje ma to si je pe okan gboge lara awon to ti ko ipa ribiribi nipa ti idije ti basketball ni orile de Nigeria ni ye je bi awon iko awon egbe ohun to je pe won se ale nbe ohun ohun ati awon to jo nsakoso iyin ajo sun an ni olu ilu orile de Nigeria nbe no ti se ale nbe ohun ton si tu soro so waju wi pe awon se atileyin iyen fun goje iyen mark nitori awon ise ribiribi ti o ti se awon tun gbo wi pe awon eyan kan ku yin mi yin mi wi pe bi o gbe igbese iyen lati di ipo re iyen fun awon ajo ti basketball ni orile de Nigeria won ni awon ma se atileyin fun nitori pe kini awon mo pe o koju osuwon iyen lapa be gogon niyan lapa be iroyin to tun ni se o iyen pelu awon ajo awon egbe eyi to ni pelu akoroyin are daraya ni orile de Nigeria keke mo ye so lagba be won ni be ajo sun iyen Sport Writers Association of Nigeria. To je pe awon to nsoro iroyin nipa ti are daraya ati awon to nkoroyin nipa ti are daraya won ni boye ipo se be ti pe odun adota odun lori lepe awon ti ajo iyen ti ipele ondo won la won se tan o awon ti ipele odo gogo niyan lati gbe ami eye kale iyen fun opolopo awon eyan to je ko won ti ko ipari biribi iyen fun kini iyen fun are daraya ni ipele ondo gege mo iso lapa be won ni gomina na iyen gomina olusegun mimiko iyen dokita olusegun mimiko pe o nbe lara won eyi ta won fe fun lami eye gege mo iso lapa be ati o won ni ati gomina e to be nbe lowo lowo bayi ati wu pe kini ato mo ipinle yi to je pe alaga iyen fun ajo mpf alaga na o tun ba gbe nje alegbeleye won ni fun awon atuto lori sise eyi to je pe won ti se iyen pati kini iyen ni pati league orile de Nigeria lapa be gogo niyan gege bi oro to je pe awon igbimo e to yan ni pati ami eye ohun gege bi oro to fi lede to ni ojo won ezi gogo la ni ose ta wa yi lopolopo awon eyan awon agbe bolu ri ati awon to nja ninu ring awon afese ku bi ojo ati awon onijakade to je pe lara awon mo ipinle yi to won se dada lowo lota wa yi lara won odun ayo adeko royin je yin mo odun ayo to je pe wrestler ni seun ogoko ya nko Godfrey obo obona to je pe agba bolu gogon niyan to je pe orile edi ipinle ondo embe gogo lo ti bere Joe Aribo Rashida ati Ajibade nko iyen mo meji o won ni ati awon ile eko university o iyen bi meji bi adekule ajasi ati federal university ti futa lawon se tan lati fulami eye awon tun lu ami eye leyi lati fi yan iyen ti akori ipele ondo to je pe awon na pe adota odun lai pe ati wo pe o awon tun fe leyi na se ti aegbe awon akoroyin ti are daraya to je pe won se be awon na ti pe adota odun ni orile ede Nigeria lati be lokin to te waju o ye ka ni alejo iyen to je ge bi alaga iyen fun awon ajo sun an won te ba yan nana pe bawo la re daraya gan en bo lo de duro ipele ondo o se nlo yi bawo la won se ri si o ye ka ni won le agbara gbe jengo o ya le ri won ba soro won ti gbe wa de be laaro yi ka ajo nana nipa ti are daraya en pe kilo ton sele nipa gbogbo ara re daraya iyen ni ipele ondo

do. No for gbogbo ikoku aro danu lojo wo ojo friday konu won fo gbogbo ikoku aro eyin chess and rotet wa poju comment section e pele o meta sodo o seyan ti ti oni de ba o de ma yuwo obinu o de ba chess e ma binu o je de ba sna na ti won binu awon chess na jiya meta sodo ni alugbo mi eje alupa alubamba bamba ni moyo bebe npe ni kankan mi yin bamba ta lo se be fun won Brentford lo se be fun Chelsea ba te ni ka lo bodes liga won liwi ifose won se ojo friday yen o ma se o bayern gege mo se ma nse won tu gbede o e ki lo de bayern se union berlin se yin tele beje sodo 7-0 Empire and Shah Union Berlin. Yan lak pa be gogon ni yan. Ki lo n to sele? O je pe kini. Ojo Friday na italo. Monza ti Sassuolo. Won Sassuolo awon Sassuolo le Monza. Beji se yo kan ni. O ni won je. Ojo Friday, Espanyol e che pelu ko lewe pupa. Won tun lo Espanyol, won lo Express won. Won lo Espanyol won. Won lo Espanyol won mole. Meta se yo kan ni. Gege bo je lak pa be. Ojo Saturday, English Premier League, Aston Villa. Won gbera o di le Tottenham. Won sha Tottenham dada. Meta si meji lo ba de. Brighton. Amo mi ti o ni baje fun laila. Amo mi ti o ni repeti lak pa be. Awon Brighton, fucho won Brighton. Lojo wo. Ojo Saturday gogo ni yan. Osan kon ni, osan ni abi role. Loju awon Arsenal fans won pon to. Lo pe power line pele. Je jeun. Je raye jeun gba ton lu yin ton lu yin. Ah, ki lo de? Eyin ati Arsenal ati Chelsea won do shanko ya weekend ta lu koja yin. Meta sodo ni. 3-3. Ororo la fun won. E lo fi je ba nle yin. City at Newcastle, or City Lodge and Newcastle. Coventry, only Nottingham Forest. One Luan, hey, your console don't you? Hey, Gabriella Pabe. Oh, yeah, Papa Jamano Baje. Hey, and Syria, Italo, Torino at Bologna, or Mene. On Lamio for Milan, no one Jabara Wata. Hey, yes, Roma Tinta. Beg you, Sibegino, or Mena Barawata. Cagilari, on Loca Gile, Indianessa Gogonia. Of Bagilori, or Cagi, what of Cag. Osunti won ka ton lori won Lazio lo le Venezia beji so do ni o iyan la pa be gogon ni o ya papapa ara weekend ta lo ton ina e ja menu bele Atleti bi ba wo televers o mi ni o Olomi of Omi Nigeria United Resti o Satenda ati Satavigo Satavigo fo igo lori won marun iyan so do ni Barcelona je paka tu fe gba league ni o lo ka Sevilla mole meta se yo kan ni Oya Valecano ati Osasuna. Omi na jo bara won ta. Aparo kan kuku gayo kan lo tele. Iyen boye je lapa be gangan niyan. Premier League lana. Ilo n to sele lapa be. Liverpool. Awon dede Liverpool won lo le Bournemouth. Eyo kan so do ni. Won ka Bournemouth ti mole. Won ko won leru lo, ko won leru lo, ko won ni gbogbo e lo lapa be. Crystal Palace ati Leeds. Omi eleyin ni o do si odo na bara won ta Manchester City awon lo benle Sunderland wa kan omode marun si meta ni Fulham ati Manchester United ori lo ko mayu lo ori lo ko mayu Manchester United mayu be ba se pe boya no ni se boda garlic o ba tan ana ni se o ba tan yan la pa be gogon ni ni get the championship no lana Bolton ati Norwich erin si meta ni o ti lo jawe olubori West Brom ati Wolves eyo kan sodo Wolves lo jawe olubori o iyan lapa bi Wolves lo bele iyan bo je lapa bi gangan niyan lana e ga lo Syria Napoli to da bi Eko Napoli like Lagos Alabia Paso ati Fiorentina mi na bara won ta eyo kan sayo kan ni Parma ati Genoa beji sayo kan ni Juve Juventus ati Atalanta Atalanta dada awon wo ile juve le lo oni eyin ba wo ai on si kini iya no fi jatalanta yen le juve meji si odo ni to je lapa be ac milan ati lese meta se yo kan ni gege bo se wa lapa be lai yo ba wa si lenu a o lo se wa go lori tabili ka bere nbo

kendara ko mo wa ya won si na lo se be to gori afefe o je pon gogo le ngbola ro ibi ta tin pe yin debe debe iyen nipa ti awon oro to je pon se gori daraya opo lopo won ni EPL o ti gba iyen 5-5 matches iyen ifo se won se maru Manchester City lo nbe rodo kete te lowo ta wa yi so tumo si pe Man City ti gba won ti gba le won ti gba de ni ba abi Arsenal bo Arsenal lo nbe npo keji e mo pe ti Man City o ti ba won sai yato si ni ti community chiri to je pe won ra bi gba fi mo won lowo Arsenal lo nbe npo keji pelu 12 points Brighton ipo keta pelu 10 points Brentford 9 points ni o Leeds United ipo kerin ipo karun enu mi agbo 9 points lawon na Liverpool na 9 points Everton 9 points gẹgẹ bo se wa lapa be layo ba wa si lenu ni o eje se bayi laaro yi mi se papapa in to soju opun le eje ngoluku mi wole o benbe laaro yi ajo menu ba oro bi meji

0: oya lapa be ka se be ka gbe lu si microphone laro yi oya mazwe ba mi ke on rale
1: akojumo ki bo lo le fe ko ni glow 99.1 fm tala fi ala bayi ori ojo aje aja fi le wa se dugbe o oruko ti na na o mo kon adu mazwe
0: eh mazwe ja wa wo bayi eh mo fe ka menu ba die ka be ni ipele ondo bawo lo se ri idagbasoke ari idaraya si ni ipele ondo eh papa julo ati gba na ti yan commissioner to wa nbe te ro ti to bi odun kan bo te pe lo to ani awon government agency awon to wa ni party bo ala bese gba oto awon to bo no matter wo ba se bukori na eh gbugun ona ida je nu okan tabit abe commissioner na na ma wa
1: be ni tabani ka wo eto idaraya ni ipele ondo lati gba ti ati yan yan commissioner wa ye omo yo fun mi a ri pe ida basoke na ti o ti je yo de to pe kini a lo si on data games ngba na data games ngba a ri pe agbiyanju sugbon ki se awon kan to ye ka gba wale on la gba wale under sakoso won na agba ifeso se tan pe lo da ti wa under 17 na a ri pe agbiyanju na sugbon ta ba ti pada si league wa oke iyen npf mo ro pe boya a le so pe boya ti se dada nipa ireya ni ipele ondo ohun to le mo so pe bi a ti gbiyanju a se dada ni pe nigba ta ba to pada si iyen npf tori pe kin lati bi sa meji bayi la si si rakoro ni lll ni ode to si wa ni ipele ondo awon sunshine stars ko ye carry ra wa ninu lll ninu npf re ye ka wa a ta ba le si yen iyen a so pe a ti gbiyanju to ni ire ball ni ipele ondo
0: jawo wa na awon mo wa ati awon colombia o se nlanu o dinu jojo wi pe leyun reyin pelu ba se england meta sodo sugbon gba ta de ipele ti o kan o se nlanu kilo ro ko se okunfa ti a fi fidi remi iyan lana pelu colombia
1: Osapanika wo ife sofa sha na ye emi ko pa pa o je nkan to dum tori pe kini awon omo yi won gbiyanju dada ti won tele duro ti iyen iko ile gesi di asiko ti won mi awon yen ta ba de wo ife sofa sha ni abala akoko a ri pe awon mo wa won bukade pelu pe awon oni be pe tori pa awon tin gba ball ko ju ile gesi pe boya awon o le na won ko si iko teyan le na ko si iko to ga ju ti o se na mo de ri pe won na la mo wa na lo la na te pe won jade ton pelu ile gesi la na ba de wo a igba ti won to gba ewe pupa yen red card ni bi ala ni second half a igba to ku die ki fe so se yen na pari na ni won to ni on ile gesi e se ni anfani ati mi awon iyen awon flamingos awon
0: falconet
1: awon falconet e ri pe awon na lana e na won gbiyanju te pe to pe iko mi ni ile gesi ati mi bi yo ami bi meta abi mi berin bi kolu merin sinu awon sugbon kini won si duro pe o e awon si le bori ile gesi sugbon ti o ba se tori re card yen na o se se ko je pe o ya lo extra time to de pe ile aare pe awon nigeria o se se fun wa ati bori ife sanse sugbon kini ye ka si ki won na

0: won gbianju pe won te si le oldi ilegesi di asiko ti won
1: Oya papa papa ja wa wo papa julo ni ka lo so orilede gesi be nipa awon ifosomose to koja ni weekend ta lo koja yi eh awon kude kude awon ifosomose lo je bi iya lenu iyen fun e papa julo Chelsea ati Arsenal to je pe Arsenal lule eh bawo lo se ri si
0: akuma be lati ojo Friday yen ifosomose la Brentford koju iyan Chelsea asisi kan ti Sancho so si nse ninu iko yen lo si nse disin ko ti joko ko ti wa ko ti wa atunse ti owo eyin Chelsea yen a ri pe sayi ki o Chelsea o ki o le ju Chelsea ma mi awon ninu fese won se kan but ta ba wo fese won se ojo Friday a ri pe Chelsea o kan te lanfani ati mi awon Brentford ra 3-0 nagbalo ni inu fese won se sai bele o se ni ati joko lati se awon apayi kan awon apade kan ninu fi ninu iko Chelsea yen pe kila awon kan ti mo le se si owo eyin yi ta ba de wo ni sai ba o ti mi awon ti mi awon Chelsea bia bi 12 to bia bi 12 to 13 goals bai ni Chelsea ti concede ni sai ti o de ko ri be game si po si Chelsea si ma gba sugbon gba to ba ti mi awon ladu awon goal yen ni bi fese won se bi melo kan ri pe ki se nkan to da fun iko Chelsea a lu ko ni won lati joko ko wo pe kini nkan ti mo le se si owo eyin yi tribe kini ti won ba dabo bo iyen goalkeeper won se kini a ma mi goal wole ni oluko ni won ni lati joko pe kini nkan ti mo le se si owo eyin wa wo pe awon wo mo le lo si owo eyin iyen nipa iko Chelsea back iko Brighton ati iyen Arsenal o je nkan to ya lenu pe Arsenal o ti e pe won le mi awon Arsenal pelu ami ayo meta to be kini n gbogbo sa to koja ni ori iko to mi awon Arsenal pelu go meta lai se pe bi Arsenal ti e kan ta kan abi meji pada o je nkan to ya lenu ni mo fese won se pe kini awon Arsenal pariwo awon ti de ko se to le mi awon won ni sai ko si gba sugbon gba to ba mi ami goal meta lai ti e ta kan pada rara o je nkan to
1: de
0: o do amasna ise na ti wa fun oluko ni ateta ni pe ko si iko kan ti o le mi awon ti pe o je champion bi kan o je kini kan ko si iko ti o le mi awon ile na ti je o je ipereja fun iko Arsenal ati mo nkan to wa ni waju won
1: e seun tori akoko wa ka lo fa awon rai ka fa awon le lanfa lati gbenu si microphone e seun Maxwell ajichewa ni baje ma se la bi odun
0: e se gan
1: e seun lapa be oya Michael Babatunde, morning good morning, Chojike. Morning up Chelsea from Odaro. Rings Adekoya Olami, morning watching live from Idori. Morning up Barcelona. Aregbe Shola Breeze, number to come message. Oya papa, pawon to ngbo wa fun gba koko agbo ilewo to wole agbara 08055511110 07066771822. Aba lo pe Ali Amozuma Ayanzu, eyi ma da lohun pe eni a fe lamo, a o me ni to fe ni Ali Amozuma Ayanzu.
2: Ẹni a fẹ́ lába ọ̀bẹ̀ni tó fẹ́ ni.
1: Ẹ kú ojúmọ́ bà mí orúkọ yín bọ́lẹ̀ tí ń pè.
2: Ṣẹ́gun láti lọ́wọ̀.
1: Ẹ ṣí bà mí.
2: Ẹ ọ̀tẹ̀ ọ̀dá o. Lọ́jọ́ Friday yẹn.
1: Bẹ́ẹ̀.
2: Àwọn ọmọ Arsenal ọlọ́run ló yọ mí lọ́wọ́ wọn o. Àwọn ọmọ pé kínní kan wá ń pè lọ́jọ́ yẹn mi mọ̀ bóyá ẹ̀wà. Wọ́n kínní wọ́n ń pè ní kìrẹ́ bọ̀. Àwọn ọmọ pé tí àwọn gan bá ń bá wọn lọ́jọ́ Saturday. Mo mú tètè sọ fún ọba ìtọ́ ọ̀tẹ̀ ọba fún múra o. Ó ń pèsè sí ètò kọjá làwọn wà yìí. Wọ́n rò páwọn ní dókítà. Mo ṣe ní asọ́ọ̀tì fún káàkiri láti mẹ́fìdì. Ìwọ̀n rò dìfẹ́ àwọn ní dìfẹ́sì àwọn ní dìfẹ́sì wọ́n ti já dìfẹ́sì wọn báyìí. Ṣẹ́gun láti lọ́wọ́.
1: Ẹṣin bàmí Ali Amozu èèyàn túre. Ali Amozu.
3: Ẹ na fẹ́ lámọ o. Àbẹ̀ tó sọ ni o.
1: Ẹ kú ojúmọ́ sà.
3: Olúgbà ni ó bá ń sọ̀rọ̀ láti ní Chukwuma ló àkúrẹ́ o.
1: Àwọn dédé máa yù àwọn ti gáríkì ni àwọn ti gáríkì. Bíá gáríkì tàbújá náà àbí ti àkúrẹ́ àbí ti glan.
3: Ọmọ ikọ̀ Chelsea ní gẹ́gẹ́ ọjọ́ ṣe mọ̀.
1: Ok.
3: Mo tó ṣe ẹ̀ ni pé owó ẹ̀yìn wa kò dára rárá. Ó yẹ kán ṣe àtúnṣe sí. Jẹ́ nípa ti Arsenal. Ẹni mọ̀ pé kò ṣe bọ́ọ̀dù kò jẹ́ sọ̀rọ̀ lé náà. Ẹni kò bá sọ pé òun gan ni àfimí àfọ náà ni o. Ìdòna bá ṣe lulẹ̀ lánàá ọ̀sọ̀ tún tún lulẹ̀ ní kí mẹ́tọ́kún mẹ́ta fún wọn sí ìwọ̀n ẹ̀gbẹ́ ọlágbára púpọ̀ púpọ̀. Ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ náà kankan tó tura mú náà ni. Ṣùgbọ́n náà léègì sáà yìí anyway, I don't know you. Agree to.
1: Ashibami. Only league aside, but anyway, Lule Yasi. Emma Lowo. Ngba ti o ki nse Germany de Germany ko lawon ko lawon ko ko ma gba league lo sha English Premier League la pele EPL ni o le yi at any time Ali Amonzu
4: eh afa na mo baba mi
1: e kojumo
4: o ma me ni to fani o
1: e se ba mi oruko yin bo le tin pe mi
4: ba wo lo ba so na ta ko
1: e se ba mi
4: seri baba ko so le kan e wo ni cerebro if I run along that you want normal, you need there 2 weeks there. Oh, you're getting bad.
1: Yeah.
4: I'm about to hey, I'm about to get it. Oh, oh, oh.
1: One for young pa?
4: Yeah, for me, pa.
1: And what's the work?
4: So the bat about table got to move it on. But for now anybody will G at any time. So tell me come back to G I'm all bad you any kid you
1: remember. Yes, you Ali Amonzu. I want to Rebo International.
2: Gbogbo ma ti tita kan so ti gbo ti gbogbo enju danu e wo one on one abat gbogbo to so danu so gbogbo e ti wayo waye ati mo bi ta ku si na be yen so mi kan ati ta lo wa bi to ku si ati amo bo a satuse international break ti wo bayi international wa ma satuse nbe so o ti de power o de power ni yen so awon to so be ti rebo ra wi o ti de na ni
1: yen
2: so ka ma na ati katara
1: o ya na iso
2: so ko je bo yen o pe to
1: esun ba mi Ali Amonzu last call papapa
5: Ah,
1: baba orioke.
5: Ah, orioke sugbe mi lati yo.
1: Orioke gbe yan abi, oke orioke gbe.
5: Ah, ogbe mi. Eh, o so baba tin lo orioke.
1: O ya na o ti lo be, o ya na.
5: Mi o gbori na, mi o gbori ma asna.
1: Eh, bo abo e lati bere niyan.
5: O
1: ra pe.
5: Oke, o je je wa, je je wa mo ti won je lo.
1: Eh, bere la ke gbe lati bere niyan, mo pe hotel la fi bere.
5: E je la daro.
1: E si ba mi o ni wa.
5: E mi lo je ri yin ni, mi bo e pa ko si bale. E ko ma lo be asna. Baba pa wala ku wala aba pade
1: oyana
5: e ni wale ku ma lo be
1: e se ba mi o ni wa inti e se
5: o

e ba nwole sori Facebook wa e ma comment location yin ibi te tin gbadun wa daada e ma comment e kamo bi te tin gbadun wa jaki jadu agbala aye o si bi ti owo ja ikona yo de o si bi ta te ti le ma gbo wa everywhere in the whole world e ma gbadun Glow FM lowo lowo.

0: elepe tabi ke WhatsApp wo wizard iforukosile ati alaye lekun rere sori 0706650508 egbo daada 0706650508 Wesley Watt Finishes lo npe wi pe
1: e ma bo
0: ile je Wesley Watt Finishes tun gbe tutu
2: on let go nipa ti ile je Wesley Watt Finishes ni eto idanile ko yen ma bere lola ode lagbara ti olohun oba en ba fe darapo mo eto idanile ko ya ti salaye dada lati ose ti o koja ele pe number to wole sodo won 0706650508 number yen niyan ofe ni gbogbo ti ma se le nbe lola ofe ni lagbara ti olohun oba so bo si je niyan lati odo Wesley Watt Finishes loke nbe yen e je kin mi orin ta ma so tun e wa fun yin loni
3: eba wa loran come for ro para mo give and dance you know.

0: 0805551110 number yen niyan en ba leti ilu en ba mo nti ayan wi n se dodo ke tu si bi lekun re mi lekun se tu ninu orin e yo sugbon ibi teyin ba gbo si to ba se ye yin si eyen gbianjo enu en ba mo to ba ri tu to wi leti yo je card lori eto gbedu lori radio loni le egbon mi dada afafa tai alase nesta global solution awon lo ni im simala ki o ya gba 10000 lo ni ko lo fi repo soko e legbo si to gbe mi wa sori eto awon lo fun mi lowo e se sa o 08055511110 number yen niyan pen to ba leti pen to ba gbon ta yan wi abala ta wa nu ele na la ma fi se lori eto loni lori akoko yen ko po rarara ipolo je wa se pataki lati pe ki eto yi ko ko wo won na wa ele gbadun ara wa daada ere pe ko sefe loni ori irin po lese 08055511110 number nu Aichi baba don recommend eku mura rush hour rush hour volume 5 don re ma gbale jogbogbo awon aderin poso nu nile ati loke okun awon ayen ti don eku mura eku mura hello
1: hello
0: e ka bo sori to saruko to le tin pe wa
1: o de sa
0: oruko yin o ati bo le tin pe
1: ajumo Emmanuel ati alagba kanja
0: Emmanuel lati alagba ka se le gbianju nti ah se le gbianju nti e le gbianju nti ilu yen so hello ah olajina lati bule olajina lati bule konu
2: sunday lati joka
0: sunday lati joka baba mi
2: o ja na so re mi nsi la
0: ah e won binu jare o yin fe jora na ni o ya etun ti ilu yen so
2: eh ko ti aye so ni pe o gbo ariwo le ti mi ariwo
0: iro ko jo ko jo e ma se wala
2: e
0: gbianju sugbon ko sumo be rara sunday lati joka

0: Sunday lati joka e se te pe wole jare e gbianju ṣugbọn e se ma manager won card te je lori eto wa kankan ni ose to koja ele we a le fun card ile lori yin te tu si yen ko tumo be rara rara Oya yo mi de je ki ma di gbadiru mi ile baba omo to lo nonu ati pe agbaligba ta ba atan an dari e si pe peju la de nla fila ba koja be yo di ba mi je ki wo ipe ina eyin oluaye flasher e ma ku mura e ma ku gbianju e ku gbianju hello e ti wole o hello ma
1: hello
0: hello ma o oruko yan ti bole tin pe wa why je mura
2: e so ti mi yan so ni pe mo gbo iwo leti mi ariwo
0: e gbo ilu e tubo gbo ilu e tubo gbo e tubo gbo ilu e gbo
2: tani
0: e tubo gbo ilu e gbo ilu se
2: eya ga ilu e gbo
0: jeri pe ko sumo mo ngbariwo orin le nko orin ti o ko niyan sugbon kin se mo ngbariwo lolu sibe e se olajina lati ibule sunday lati joka e meye te pe wole e se o e ko owo mi ni be ko a me de je ki ma gbera ile ba bo mo to lonu e ma gbagbe ti westy war finishes training yen yo ma waye ni ola lola ode lase ti olohun oba eh to ba ni te fe ba mi so leyin to e pe mi suru fun number to wole sodo mi 070-3860-5272 070-3860-5272 number telefiba mi soro ne ma binu ah ni le gbe ipe mi mo lori eto loni to ba di lose ti nbo e pade wa lori eto gbedu lori radio ni koni glow 99.1 fm e ma yikuru nbe o eto kayefi nla o nbo lona o dabo

0: dede nwa kan ma na ni fi idi oro yi mule o oni pe omo ohun n lo ti gbemi lenu ololufe ohun ati pelu pe yo ti tobi odun merin bayi ti won tin ke fin pe o sese ki nkan ko mo roso mu nipa ironu omo ohun lati ikan bi odun merin wa Daily Post in letter ka ni began ni mo ti mu wa fun yin losun toni
1: o Daily Trust na ni nbe ni waju mi loju ewe kan nbe na ni mo ti taju kan ti mo ti ri royin ti nbe lowo mi yi ni bi ti royin ti je ko di mo wi pe ife honu won logoro logoro lo mo gba le gboko ni ile eko kan o ni bi awon janduku bi won se jawo ile igbe awon akeko mirin ti si fi tipati kuku ti an fi getile ni ara akeko kan ogoro awon ti an je akeko ti ile eko imo nipa ti eto ilera Ijin wona angba agun abere ti ipinle Taraba ti a mo si Taraba State College of Nursing Science ti nbe ni Jalingo ona ne awon akeko be ni omo titu jade lopo yanturu o loni tin se oju aje lati fi honu won tako a tako bi awon janduku eda kan iyun bi won si wa se akodu si won ni oganjo oru iyun ni ile igbe awon obirin akeko obirin ti nbe ni itagbangba yika ti nbe ni eyin odi ayika ile eko wọn àwọn janduku ọ̀n ni wọ́n sọ wípé wọ́n fi tipati kuku fi gẹ̀tilẹ̀ ni ara akẹ́kọ̀ọ́bìnrin kan lásìkò ìṣàkọlù ọ̀hún léyìí tó jẹ́ pé tí wọ́n ti dá ojú ọgbẹ́ sí ojú ara èyí tí ṣe ti arábìnrin náà tó débi wípé wọ́n ní wọ́n tilẹ̀ tún gé ìka rẹ̀ kan ìṣẹ̀lẹ̀ làlúrí ni a sọ pé ó ṣẹlẹ̀ ní kutukutu òwúrọ̀ èyí hun ọjọ́ ajé tí ń ṣe òníyìí nígbà tí àwọn olùṣàkọlù ọ̀hún ti yabo ilé ìgbé àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ọ̀hún ti wọ́n si bere si ngba fonu ati awon nkan mi to je dukia awon akeko on ti o si bere si nse won bi o se se nsoju ewo
0: tini o tun gba million meta owo itusile lowo omo lebi re eni a fesun kan yi ina ni iroyin so pe o jira re gbe ni popona onicha siasaba eyun ni ojo kokan din ni ogbon osu kejo gege bi won ti pe awon omo lebi re pe won ti ji omo won gbe o ki won si san million meta lati le tusile won ni leyin eyi awon omo lebi ohun won gba le won gbata won si ko million meta jo leyin igba ti won san owo ohun won wa re ti

0: Delta ti won si fi panpe ofin gbe ni ojo kejidinogun osu kesan ta wa yi gege bi nti iwadi le so lopa so won ni ke si arabinrin yi nikan na ni owu iwa yi won ni koda o fi kun lokun pelu awon mi o lara awon ti o fi kun lokun pelu ina ni arabinrin kan na to ruko re nje oyinye ati arakunrin kan ti won ko ti mo o ko re bayi pe awon meteta ina ni won jo wa ni di oro yi sugbon owo ti te eyi blessing nwa chuku eni to je agbenso le se olopa nipinle anambra un asp tojuku ikenga o fi idi oro yin mule soju iweroyin kan ti oruko re nje the guardian nibe na ni etika losun tun yin
1: o da iweroyin daily trust kan na ni se nbe ni owo mi bayi lori awon oroyin kan leyin to je wi pe tin be nbe ti o se ni ni iroyin leleyi o to mo lagbara o mo letike o mo lekenka pupo pupo o oku arabirin kan ti won jigbe lo ni ilu kan nipinle rivers ni amọ lo ba ni korokondu ibi kan o awon onigidi gan agbe nipa kan leyi to se pe ti won funra si gege bi afeniyan rubo o na ni won so wi pe won ti gbe mi lenu odomo birin kan o leyi to se pe ti won jigbe lo ti an si lo gbe o eba odo kan lapa bi kan leyin igba ti o je pe ti won ti yo awon kankan ninu ago ara re ninu eya ara re won ni arabirin yi o na ni a jigbe ni ilu kan ti a mo si Ahoda Minta ni ijoba ibile ila orun Ahoda eyun ni pinle Rivers bakan na ni won so wi pe won gbe lo si ilu kan ti a mo si Ogoda eyun to je pe ilu tin be ni itosi ijoba ibile iwo orun Ahoda ni ipinle ohun gege bi iroyin na bi o ti we eyun lati enu eni ti o je olugbe agbegbe ohun awon olugbe agbegbe ohun won ni olugbe on ni ajigbe lo ni ojo kejila osu kesan ti o si je pe won lo ri oku re gbe won ni koda bi o ba je pe opelope a eni ti o je alaga ijoba ibile iwo orun Ahoda ogbeni ugini epele atun ati awon osise eleto abo kan o na ni won mo lo ri oku re hun o won ni ona ti an gba ti won fi ri oku re gbe o na ni won se ni alaye debi wi pe kene kini ohun o e lo si oju ewe kan ninu iwe royin daily trust e lo ka ile itoku
0: mo oya je ka gba ti iwe royin daily trust ohun lo si ipinle ekiti nilu ado ekiti bayi won ni won ti kawo okunrin kan ponyin rojo o lori esun pe o ba awon biriki ti won fi n kole o ba je be si ni o tun ji awon pako ti won fe fi si orule oji ikolo ile ejo magistrate ti nbe nilu Ado Ekiti lo mo ti gbalejo okunrin kan eni odun mokanle ni ogota toriko re nje Akinola Folorunso lori esun pe o je baseje obi tin so lerun be si ni o tun se afowora eni to je agbefoba nile ejo ohun ASP Akinwale Oriyomi so fun ile ejo npe ni afesun kan yi ni kan bi ojo kedogun osu kesan ta wa yi ni agbegbe Ijadu nilu Ado Ekiti ina ni o mo ti ba awon biriki toto ogun ni yo leyi ti yowo re nto egberun lona ogoje naira 140,000 to je ti arakunrin kan tori ko re nje Abdullahi Isiaka to ba je patapata won ni ko fi mo be o tun se be o ji awon pako ti won fi mo se orule bi 18,000 leyi ti yowo re nto egberun lona 50,000 won si ni gbogbo awon eso ti won ka si yi ina ni o mo lodi san bala kankan ninu iwe ofin leyi ti won ko ni pinle Ekiti lodun 2021 eni to je agbejoro fun eni afesun kan FO Falade waro ile ejo ohun lati faaye igbowo sile fun onibara ohun o nigba ti eni to je adajo ile ejo ohun Abayomi Adeosun yo wa mo soro oni ki won gbowo arakunrin ohun pelu egberun lona 50,000 naira 50,000 be si ni oni ki oni oni duro kan ni iye kan na o wa sun igbejo si ojo kokan din ni ogun osu kewa odun ta wa yi daily trust in letika ni be gan ni won ko si
1: emi ti rekete mo ti ku oni oju ewe ibi ti mo wa yi oni oju ewe kan na wo royin daily trust mo ti lo si agbon o den si lo ma won ma ti yawo ilu ohun o laarin asale ojo Saturday ati kutukutu ojo isimi leyi to je wi pe o kirepa o n lo si bi awon eniyan bi mesan ti won ti demi won legbodo eyi un ni ilu Bakilandi Riom ati awon ilu mi ti nbe ni agbegbe ibi ta wi yi ni ipinle Plateau won ni marun ninu awon ti oro na sele si ni won je ero inu oko ti won rin rin ajo lo si Ghana Rupu eyi ne ijoba bile bakin ladi ni agbegbe na leyi to je wi pe ni asale ojo satide ni won ma se akolu si won o nigba to je pe awon meji to awon meji miran o na ni ati python kan ti nbe ninu won o ni won so wi pe mi won mo lo demi won legbodo ni oju na bi won tin lo si ile ijose yun church won ni doro wa babuje eyun ni kutukutu owuro ana won ni arabirin kan na ni won so wi pe won mo tun ti demi re na legbodo ni ilu kan ti a mo si batin wering ni ijoba bi eriom ni ojo ni asale ojo satide tin se ojo kokandinlogun osu kesan nigba to je pe oko elomi na ni atun demi re legbodo ni ratchidi eyun ni agbegbe fanu lohun won ni oniruru awon malu ni won so wi pe won pa o ti won si ji awon kan gbe lo ni doro wa maramba ati ni igun kantoma eyun ni nkan bi agogo meta idaji kutukutu wuro ojo simme ewo awon nkan mi nbe nbe ati awon oro mi to je pe ti o jeyo lati odo awon ti an je adari lagbegbe yi o mo nbe o loju iwe kan ninu iwe iroyin vanguard ke lo ka ile itoku nbe fun
0: lati ipinle ogun loju iwe iroyin punch o se ni laanu won ni oko akoyoyo na ni o ti te arabirin kan pa leyin igba ti osubu leyin okada won ni arabirin kan tenikeni ko ti damo na ni oko akoyoyo ti te pa leyin igba ti osubu leyin okada lupopo ni agbegbe adodota ni ipinle ogun nigba ti o soju mi koro kan toruko re nje kunle yo mo soro pe lawon akoroyin lana ojo aiko o je ko di mo pe ni kan bi ago meje asale ojo abameta ti se jeta ini isele omo sele o nigba ti won ni eni to wa okada ohun ini gbianju lati lo lara oko akoyoyo ohun won ni sugbon bo ti ngbenu siwaju bayi ina ni arabirin ohun ti o ba subu leyin okada won ni lai besubegba oko akoyoyo na o ba te arabirin ohun o te pa eni to je agbenuso fun ajo ti mojuto irinkerindo ni ipinle ogun eyun babatunde akinbiyi tin fi ijoro yi mule fun awon akoroyin lana o je ko di mimo pe eyi nlo se laarin okada

0: Bẹ́ẹ̀ni Akure Tunde leni Akure Emoti ere ni awada 40 kini mo lo la Akure ba 42
1: oba mi nbe ni
0: o to be oju be
1: oba mi nbe
0: mi mo pe iwaju lowo aja
1: ah mo oba mi nbe
0: o lo ko odun te si ti sare ile ni o ma ba ile iwaju ni
1: o ma ba ile iwo ni le mi lesin ngba ba dele a mo to so
0: ara kunrin won gbianju ana lo lewe alako bere ni fere njogi bi o de je pe irin ajo ye o ri bakan won je omo bibi ilu Akure ti se olulu ipinle Ondo lowo lowo won si gbaju gbaja dada ni gbogbo arin odun 1960 si 1970 ko to di pe won teri gba so ni 71 mo nba bo won je ni ti a le so pe o le waju ninu awon onijuju awon to nkorin ti won le waju e ri pe owo ti won ba jade owo to jo ti baba wo ni ojo ti baba Aike Dairu owo kan na won jo mu baba yi de so nigba na Olorun pe wa le glorious ah awon ti o jogun awon leyin niyan ta ti a mo pe
1: yo sa ti
0: baba lo ba ni yen se je niyan gbe mi leke jo dakun gbe mi leke

0: Akure, ẹyin olùkọ Akure, ẹyin takure baba Adeji, Adesi Adeji tilo Akure, baba wa akin odunu
1: kabiyesi o kabiyesi o
0: mo mo pe irukere isele kan ju amu loye ilu na nju pe tiwa tiwa le tani tani oni takita ta ta nani nani nani eja nani tiwa bo ba se se awon record yi awon ma akure to gbaju gbaja e tun ba wa tun po ba ko to bo sita ka won be se ma gbadu e lara record won test na ni medley 1 and 2 lara eleyi de tun se olootu o olootu o onisa o awe ki ke mi ri o yo ye mi ye o ati be be lo bakara ni omo le ri aye igbeyawo won se record na lori e ori ni pe ko ye ni won se record le lori won si se ise lori ologbon omo ati be be lo aye loja be ni

0: ni oni fe pe si oju opo sile tawo yan ma le pe wa se lati so lori wale glorious eh ko de pa to bo si abala ti o kan mo fe ki a ma mo pe bebe awo baba iso na ni nigba ti baba e koja loge mo ti so wale glorious lo fi e bi kekere kan sile yan ni pe iyawo meji en lo fi sile nigba ti o nlo la le pe ni e bi kekere atawon malebi wa o aburo egbon ibatan won wa sugbon pa n so pe family e bi ti e gogbon iyawo meji en lo fi sile nigba na lohun leyan igba na ni won bi Kenny Wale Glorious sugbon kin ba ma so fun yin ojo kerin din ni ogun osu kokanla odun 1971 oni baba ipapoda ko ni le alaye awon kan ni bayi ni awon kan ni bayi ni bo ba se ri oje enele ni ti koja lo yi to ba wa mo ni tan ti e ma ba so
1: boya ko pada wa so ko sanwo ti wa ni bi
0: bo ba ji fe so ru ta be ko sa mo mowo bo ti wa so
1: ko mo mowo bo owo la wa na ni
0: agun mo owo ni bo se ri niyan o sugbon baba yi sa wa saye o se takun takun record ti a le ka ni eni eji e ta e rin arun e fa eje ejo esan ewa emi fun ra mi le ka 16
1: o gbianju
0: leyin igba na lawon kan fori mu bi oniseju kan oniseju meji ti won se baba igbianju titi e o glorious Kenny ohun wa laye o wa laye olorun ode baba toju re o si mo corona ti ki so mode amada bi 71
1: o ti dagba
0: se amade wa nu 71
1: o ti dagba
0: so no ti ma 71
1: bi 57 56
0: 55
1: 55 o gbianju
0: jina
1: o gbianju jina
0: gbianju jina o na ti ni yawo re re re sara won ni yawo popo
1: yawo ti baba re oni emi o fun omoran o boya ko ni lopo merin re abi yo kan ba abi ko si ni meta o ki si meta ni okay ninu meji la ya yo meta ku nbe ko ti poju
0: oh iru amo emi abi emi mo
1: imara gidi ni ti bo lo foro lo mi
0: mo fi lo ebi na wa bere si ni lakaka won bere si ja fita fita bo la se gbele aye en to bread winner wa en to fa lonje lomo koja lo yi bo la se gbe eyi na si mo toru mo ti gba ti baba temi na to lo won to ba ti wo waju ba awa ni wa ri nbe
1: to ba ti wo ni
0: awa ni wa ri nbe bo we yi wa ri
1: bo lo tan la bari gaga mo
0: eh won lo ko o yi sun awa ti won se mi pe to wa o egbon re gbe bi lo ba
1: o te emi san poko orun ma hanrun ni
0: Olorun dariji wa Olorun dariji wa
1: abi jare
0: ba ri ese jeni okan ninu awon record won to tun gbajo e ti eja fi yen lo po na po lerun ona po lerun o le ba ti ti wa da mi lo lasiko ti ti ba mu wa sibe ma fi sa ma le ni ile ni mo ba gbeju sibe ke awon yan tun gbadun e ko ti pa tesi waju

ma woju oluwa oluwa da ilohun akoko de ni gogo nkan e mo kanju mo lai kanju julo ran e gba gbejere o to se lobe mo kanju rara mo kanju oluwa da

0: ta fe loku ma yori sayo iwo to ti ni gbeyawo wa se gbeyawo safo kan bale olorun mu awon ti o da ku loju ona re ni bo se ri niyan iyawo to ba fe gbe ni sibo e ni o se kupa taboko to le ni sibo ni o se kupa olorun fe kawon yen ku lona re o ti to iyawo to ko ti popo ma kaju rara ma kaju rara olorun de pese o abo ma lo wa iwo fokan bale wa ri lagbara lowo olorun kose to fi o ni kose to gbekele ewu ti o jogun ofo
1: kose
0: be ni o ni si ni alaafia

0: gbẹyin kan mo mọ gbẹyin lọrọ wa oju opo bo ni
1: oju opo da bi an ba tori awon eyan wa won ma nwo pe lai keke keji ni ma nlo dada eleyi ti 07066778022 o ni won mo dada to yara pe fun won dada
0: o si so na ni bo si pe 00555111110 e sa bo soju opo sugbon lori eto ileleyi ta ba ko lori eto ta e pe number wa mejeji 08037 371653 05
1: 090 36 19 59 11 11 11
0: hello
2: Eka
0: so yami.
2: Eko program.
0: Eshe o ejota lo ba ni soro. Yes ma.
2: This is the Jimmy Lasakure.
0: Eh oja kiti kori alagada ogun ojoja loja odele ko yan ara le omo pojoja loja. Ara ojo osmo pojoje le ko yan. Mo ngbo yin.
2: Eh program. Be se ni mo fe da si.
0: Yeshe.
2: Ke ri ikan to du mo ni ni ni pa program se se ni pe ye kan fi kankan so ori baba yen. Come on, let's see it. Be who hold it out. Come in, what a glorious Abitan Hall. Then, say, Benny, in Cosmo Fetani, could see only what a glorious Tonya Sham.
1: Could see, if I glean the boy.
2: Benny, more trouble. Ti aro ile ba tin so mi omo akure ni mi ti aro ile ba tin so mi ma lo gbe wale glorious ti ba de tin gbo wale ye mi ni faro ile mo ti baba yen se ku ori e ko ko
1: bene
2: ke de go ko ori e ko dabi ti baba e
0: o le dabi
2: bene ori amo pe baba yen lo ni oko yen mo gbadura loruko Jesu ko si kankan na awon omo e to ma seku
0: amen amen
2: ogun to ja baba yen ko ni ja awon omo lagbara
0: olohun amen amen amen
2: e se o
0: thank you e se o mi lawa ojo

0: wa ru arojile pe oro aye soro ore o to pon eni abinidi ganda ni ayele rora ayele yajo ana fohun si ohun wa pe to ani eja wa nkan se ka ku ma fi sori baba yi in te ri ko je nkan te ri toja lebu eyen gbagbe yen iwaju ni ke ma wo bi asa paul o ni egbagbe ohun ti eyin o ni e ma nagasi ti waju bi oro se ri niyan oluwa yo ran wa lowo
1: ba mi
0: o ya bere bere ku lona be yen
1: a bo se abala mi
0: baba
1: bo mi lo fun ani je ku je je
0: ta ba ji ti bo sinu e ba te ba pe wa wole e le so mejeje papo ati ti wale ni o ati ti a fe soro

0: kin ni ituma ka ma mu abere tan ma fi gun lo hospital ka ma fa chemical se ka ma fi gun pineapple tabi ka ma fi gun apple
1: ko le ba ri te
0: ko ki tun se ko le pon gan ko ma baara
1: ko ma
0: baara ko debi
1: ah
0: ti an ba wa ko debi te ba wa fun bebe ba npa won pe egba apple eje won o le gba lowo yin to fi mu awon iran kan ni Nigeria yi ti won yi fi je tin ko se ma bo ni bo se je atodun ti mo tun ma bo ni bo se je le mi o ti je tin ko mo emi o ba tin ko je o an bo ba wa da
1: se ni ko mi won fi se
0: bo ba da eyin fun e ni ke o je
1: igba ta wa nle oya ko mi won fi se
0: sa won wa je
1: won de se won mo salasagbe te ba ti le bo fẹrẹfẹ
0: wa da yoku si inu
1: o sugbon to wa buru nbe ni pe bi awon kini won yen wan wan wan yen ti mo
0: ti a ma fi ma se le ma se ni a fi npa ngba na ero ni a fi ma pa isisi
1: ngba na lenu je meta ma to ri pe alangba o ni won yan ti won yan nu machine ti o gbe to
0: opolonko
1: o be wa lo won
0: opolonko
1: won wa se spaghetti won se
0: eyin te ngbo wa te ba da salama mo oyibo china lo si di biti salama po si o si fowo bu ibi to ko o da senu o bere si ni ran bo se ran tan o si mu mineral si le lori
1: abi
0: bawa ba je ni bi ya olomoje yin olomoje yin o dowo
1: orun la la salama de ni ibi oso na le ti ri
0: ibi oso la ti ri
1: ati roro mbo na le ti ba to bi ibi ti won ti soso ti won ni
0: e ba wa da si e je ka gbe yewo se awon ti won je kini ti won si mo pe n ti won fi si o da o le payan lara I ma fa cancer I ma fa orisirisi arun nje kini kini solution bia sa oloyibo kin lojutu re gangan so ye ka se
1: awon kan gbeja bo lati oke okun igba won wa e ma formally
0: formally
1: ti won fi ro pupo mo ye ite ini won abu
0: te bayi rara bayi yo gan lowo kan ni
1: to ba ti wa de eye kan ju somi e ri yo tu kan be ni gamalin ta fi si tabi formally ta fi si awon chemical yi jejere cancer orisirisi lo fa sa para
0: lo wa
1: ila wa de ri pe I'm eating turkey. I'm eating chicken.
0: Nigba ti won biru wa yi. Ko si nti e gboro fi gamani e gboro fi senu.
1: Enuke.
0: Te ba fi si owo. Laarin seju marun lo mo se hara hara ni.
1: Won sare fowo ti won se
0: ogun. Seyun wahala fi si fun wa ti oni ba fun je. Tabi ti oni lo nu agbo ara lati fun alaisan mi
1: ko lara pupo ifun
0: melo ni fun fele ora ni lailonu ni
1: tori olorun e wa mu fufu e wa fi hypo e fi fo fufu ko le ba funfun ki fufu le funfun e fi hypo fo
0: e tun wa da chemical mo ege e tun fi nse flower
1: tori olorun
0: o lagbara
1: eyan ninu lese gbo ta wi china de ri be ba lo ra pamọ loja e ibo pamọ te ra dada awon kan wa te pe ogun ni e fi se awon kan wa te pe to won sa sun bo se ki won
0: mo le mi ra pamọ ni mo nso I mo ko sinu abo de jo keji ngba ti le mo mo ri pe omi ti kunu abo
1: akelo
0: tan do mi si pamọ ba tin towo bo awo fele fele mo ba o ti ki sa o fele ti e o
1: e ko te le je te ko le je te
0: awo fele ti
1: gbogbo pe yi orokunrin o ni ro ma so so to ti awon ju bi mi ma to bo se mi ma ti mo
0: o ke mi te wo ko ma sa won ara bi
1: ri ro ki se wo ki se wo ki se wo ni tan ba bo keri o toro omo iya sokuso e wo ogede won wa mu ati pe won lo fi re won da sobo mo be carbide
0: lagbara a si so pa mo je
1: bo la tagbare njo agbare ba gbo lojo ku re ye
0: ko mo pade mi o toro de le mi o
1: e mo o sa ni ti mo pa a mo se yen lati fi pon ogede
0: o le tete pa
1: ati paranta a wa ko lo soja
0: nje ere ti a fe ri ni bi ogede ati
1: awon
0: tan pa ku nje o le mo alowo gan
1: ko le mo yan lowo
0: ko le mo wo
1: tori nta se a fe pa won
0: kan mo foko be nikan lati ri ni iru oja tin tanu lo ba kole sibi kan ladugbo odo wa ko jere leun
1: ko jere
0: leun ojo ta tegun de lo gbe
1: gba
0: ti o dile mo gbogbo ogiri ti bale
1: tori awon to ti se ka fun
0: tori an to ti se ka fun ni
1: lo so ru kan sa le be
0: ilu ila nso ki tun se lubo mi
1: e
0: tun ja so mi
1: ya loja baba loja eyin onisowo a so po wo yin o da sugbon sowo gidi le
0: e ma kanju aba
1: iyin si kanju tulu oro
0: a ma kanju
1: e gba gbejere o to se lo be
0: e ke la nwa
1: to ba jere 10 naira
0: o ti to
1: ti 10 naira ba me lapo o se ju 1000 ti o fe lapo ya
0: lo boju ba wa kan won kan lo ma sowo mi
1: abi kan
0: ma baye eyan je
1: kan abi
0: kan sa poju bayi
1: e wa run ti nbe lode

0: bayi bele ba se kloko ran lo ti lo le o ti ku o ki lo se to pa ku where na won ke de si
1: wa egbanju o mo tin je blood cancer mi o gbo blood cancer ri mi gbo ata hepatitis mi o gbo ri
0: arthritis
1: mi o gbo ri
0: right
1: arun mo le gun mu enikan gbo ri o lagbara o lagbara
0: eja sora oro si ti wa loni ni eyin na le dasi lati le oju opo wa na yato si ba se nse lati le wa
1: ewe ma ja pe oro so o ba won alakowe wa o ba won wiju
0: ti poju fridge kan ta ko nkan si wa la nbembe
1: eh le jenje baba yin mo afo nje olonje ti an ko wa on lo daaju
0: abi
1: won ti test e won ti test e kina test e
0: osin test
1: ti apu fin kan lenu ti fin kan mi ba apu je o mi ba apu je o
0: awa na de lapu ti wa nle Nigeria o Tokyo kun kon nikan ni ko wu wa o e jo ntori olorun o e ran wa lowo o gbogbo awon eniyan tin be nle eh lo de salaye e te wa leto ilera e te wa lo ibi jije mimu e jo ntori olorun e ma ba wa bojuto e kokan e ma sere lo sinu oja e sere lo sinu oja ke lo wo nkan to nsele nbe e bere kile le fi e wa nkan te le ma fi test gan oja loju gbogbo eniyan e ma wa e wa gbogbo e yo si wole ah ba ni yen se je niyan ah e je lo sodo oko baba wa yi e ro tin pe wa o tin pe wa pe bo wa ni
2: Asun Nigeria Enterprises Ileki kan lo se pataki lati le ri bi gbe ri bi sun lati fe lede ni pamo si eje kan lo si le ise to n toju lowo won elo kole alagbada Asun Nigeria Enterprises to stability materials te ba fe kole aton te ba fe fi kan won ta iso ayo sheet asbestos buburu fi materials le ma bambe boko na ni won tun ta aluminum roof rubber ceiling ati awon to ba fe fi garage dala sile won gugu e ni nbe nle biba won ti ma ba ni role lati kan tategu koko ni le gbe oju lowo ni building materials ti tambe owo ti an ta won anfani be fun won to ba fe ja alagbata process and retailers bundle trailer awon to mo quality alagbata Asun Nigeria Enterprises gani won kosi number 22 Odudu Street opposite classified junction Okiarata nilu Akure legbe Sami Factory phone number 1-0703-395-9144 tabi 0704-003-7328 alagbata Asun Nigeria Enterprises lagbalagbangba nipa kata building materials
0: agbalagbangba nibi kata building materials ni alagbada Asun oniya adara fububo wa bo se ri niyan ni abeyan te ba doke arata e ri won be legbe todo sami na lohun sami na si ngbo wa ba mo pe looto e ti gbaju gbaja sugbon sibe sibe ipolowo oja on lagumowo arowo lo bookshop agba to wa na be ni pe ipolowo oja on lagumowo e ba wa dowo po lori
1: to keri bi o se don gbagban ero mo woti
0: awon to wo wa lori ero ayelujara ikanni banidore akiki pe e seun seun olopa elero lati
1: pupa
0: lohun bakan na ni kike ori to asadupe lowo olorun fun ori ofe nlaye a ngbiyanju lati pe ka ma ka se kini on le
1: die die
0: resource kini yi kile resource kile resource pe in te fi ntaja yi ko da tomato wa fi tete ra ke ba ti ka tomato le ni gba to ba da ero o ti ke
1: adebayo le riyan ti o pe gbogbo won lo kan ni
0: o kan won
1: ta ni o pe
0: o wa je bi agbo
1: emi nta pe na mo nje ti e
0: o wa je bi agbo
1: o wa je bi won o ni pe o da bi eto kan ta se bi osu kan si bi ta re ni pe ngbo mo ngba to soro so mi nigba na lo birin to pe wole
0: ejejo ni hello jare hello
3: ora ta
0: e se o ya
1: ka san
3: e ti se
0: a se mo dupe ma
1: e
3: ni ni mo pe lekan
0: o ti ri ya ojo
3: teri de ori iru ka tin se obe mo lo ra mo ni customer kan ti mo ma ra iru lowo e
1: e ma da ko re o
3: e kini ni mo ma ra ike ifani ike oda to pe pa o ni mo ma ra so e yo ko ha to fun mi pe won ma ti fe ni ka si ru mo ni mi mo
1: kemeka
3: mo wa bi o do bi ni yen mo wa bi lowo e pe won so pe won ma ti ke ni ka si ru o ni mo mi bo o le san ni o lo tan na ma si se o lo gan ma si se o ma so ni ti to oke po Only to talk you. So, to back you are saying, O to be loyal. To back you, Jack. To shout, to shout, to shake the good. You know, my rat is in the way.
1: It took you one.
3: So, to do you, to do you, or get them me by you, my flat fresh.
1: Tinu buko awa ara wa la nse ra wa baba n baba to da
3: se tinu bi mo to se yen
1: tinu buko awa la nse ra wa ni nkan
3: o ma gba bere fun water melon
1: nkan ma gba fun apple
3: kan
1: ma
3: gba fun pineapple
0: ami ami e seun
1: emi o ti e kuku ma je ma je
0: sori yi to tun dabi ne ba ni mala kan ku isu sinu kota
1: no got that
0: you got that you go run for
1: to dudu
0: e to dudu kiri kiri be lo tin ko
1: isu jade
0: to fe ko sinu
1: tori ko ba le se kini
0: we baro
1: eh ko ba le se kini
0: ki no de to ko su sinu bi bai eh yin na lo se se yi tutu se yi tutu kini se yi tutu ba
1: Somebody say he's only what like. He say he's only in
0: it. He's only in it.
1: He's only in it. He's only in it. He's only in it. He's only in it. He's
0: only in it. He's
1: only in it. He's
0: only in it. He's only in it. He's
1: only in it. He's
0: only in it. He's
1: only in it. He's only in it. He's only in it. He's only in it. He's only in it. He's only
0: in it. He's only in it. Hmm. Olowo ni ka jẹ ran pelenu.
1: O fa na fun ni o je.
0: Mo ka to wa be ni pe e je ka jo sora. Ni to ba ti fe ra to fe je senu ara re sora. Ko mo fo wo ara re ra jogodi.
1: Sinu aya. Elomi emi re mo gun. Sugbon yo fo wo ara re fa emi kukuru. E wo emi o ba won sinu e. Ah, bo se je ni Adebayo.
0: Won ni bi ti Awilade yo oro bu se ejire o dagbere fun wanu
1: e wo won ma fi eyi se ilo die netori wi pe mi n ba ni kin duo sinu kulu yara yi ese nlo ese nbo a fe seto a fe karoyin ko ni je nsun daada eje ma lo nu yara yawo mi ajo ke ti wa unje de mi nile iyan lem lem lo ti kon kaye Adebayo ma dele mi loni o bo badola mo rira o dabo
0: won na mo pe mi ko jaji mi omo omo pe mi ko jaye mi jeje mi ni mo lo so won ni emirin aje emirin alo adupe dupe fun gbogbo ite baba gbo itoto ni eje ka se daradara eje ka se toto eje ka se nkan ti olorun yo fi sami si oro wa ti idamu ni baaye wa tori to ba se ri bi kan se nikan merin yo kun bo wa sodo ti e na lo sora se o di ojo mejo o tu di igba kan awo fele bonu ko jari ko asebi

0: Stay tuned on Glow 99.1 FM. Your station, your voice.
1: Imototo bori arumole. Bi oye se nbori oru. Iwa igbin oye omoluabi. Baba ti ji kagbale kagbata. Jiju ora omi tabi ipanu soju popo. Iwa ibaje ni. Iwa obusi ni pelu. Leyi tin kura jopo se jamba fun ilera omo niyan. Aisan ko de pago ti wa o. Bojuto ayika re loni ki ilera re o le ji pepe. Ile ise Glow 99.1 FM Akure loni. Magba idoti layi layika.

ni ma teyin lorun eyin eda omo araye baba ba gbomo sile lori kete kete

0: ti agogo mejo aro
1: titi di agogo mejila osan
0: ni solution wa lagbara yo ma waye
1: o fe ki gbogbo wa lo mo pe
0: won na wo cancel mo wa pelu woli
1: leyin gba ta ba se program ton
0: opolopo olori emi lo ma fi ore yin sese iranse
1: e sa de ti mo baba wa dada
0: iko ati iriju olodun ma
1: apostle jimo imole ayo
0: ati mama kokoro agbara
1: prophetess ife oluwa jimo
0: o ma fi pe ati ma je mu soro ase
1: e pe baba kokoro agbara sori ago yi
0: 0806430 6132
1: solution wa ni gbogbo jojo tuesday
0: gbogbo eniyan ja jo pade nibe
1: gbogbo wa la ma ni eri rere
2: e kabo pada gbogbo wa la ma ni eri rere loruko jesus baba ti wa nkale bayi baba e kabo sori eto
3: e kule ni gbogbo ibi ti e tin gbo mi mo so tele si aye yin ipa ti agbara ti ma je mu okunkun lori aye yin won ma jawo gbogbo alagbara idile eyi to so wi pe itesiwaju re ni banuje tohun loruko baba tomo temi mimo olorun ma gbagbara lowo e gbogbo eni to kora re dide to gbera re dide gbogbo eni to nse pade lori pe ki aye re mo tesiwaju ni gbogbo ibi te ba tin gbo mi loruko jesu agbara ma ku lowo won iyanu ma sele oruko mi ni prophet jimo imole ayo baba kokoro agbara
2: baba ibo ni ijo kokoro agbara wa
3: ijo kokoro agbara wa ni ajisola street beside ayedun primary school high school akure ondo state
2: awon program wo le ni laarin ose
3: ni ojo sunday a ma nbere isin ojo isinmi wa ni ago mejo si ago mokanla
2: okay
3: a ma nbere ijo sin wa ni ago mejo si ago mokanla ni ojo tuesday a ma nse program alagbara ta pe ni solution hour wakati atuse ohun to baje o nilo atuse in fact bible so pe ti ipinle ba baje kini olododo yo se ipinle to ba ti baje atuse lo nilo ohun ti olododo yo se ni pe yo nilo lati tun se ko ma ba ma tesiwaju be mo so tele si inu aye eni to ngbo mi gbogbo to ti dojuru ninu aye re olorun ti nda si oro agbaye a da si oro re gbogbo to ti wo ninu aye re gbogbo to ti dojuru gbogbo to ti baje gbogbo owo aye owo awon agba ninu ise re loruko jesu atowo ati aye won gbedanu ma jemu to nba aye re ja po ma jemu awon agba ma jemu osu ati aje ma jemu emere ma jemu to da awon iran to ba laye duo loruko baba tomo temi mo lori aye iwo to ngbo mi to de sami ma jemu yen ma mofo ipa ati agbara ijoba okunkun lori aye won ma sofo danu mo wi loruko baba tomo temi mo gbogbo eni ta olofa to ta iran re lofa gbogbo eni ta olofa to ta se re lofa gbogbo eni ta olofa to tojo ola re lofa loruko baba tomo temi mo ofa yen ko si jani lare ki eleru ofori gbe eru e ki eleru ofori gbe eru e ki ologun ofori gbe ogun e gbogbo eni to di eru ogun kale nitori ti e emi e la fi ma pale ogun yen mo emi e la fi ma pale ogun yen mo olorun dara ninu program solution hour gbogbo awon to tin wa ni won ti ma ni won ti gbe gba ope ti won jeri a ma bere ni ago mejo si ago mejila
2: okay
3: ago mejo si ago mejila gbogbo awon to ba tin bo ki won gbe empty keg dani omi agbara wa nbe ti olorun lo lati fi tu gbogbo awon eniyan sile lo ni pojupo mi o mo iru ogun to nja e mi o mo awon nkan to nla koja mi o mo to nse e mi o mo awon eyan to ndamu e mi o mo bi ogun yen se po ko sogun to wa ti olorun le se ogun ti olorun o ti le se ogun yen o ti dele aye ko si ogun ti agbara olorun ka olorun ma nje wa agbara re olorun 9030 ma rinrin abami iwo kan gbera ni ola ko de wa wo iyanu oju koroju bo se je niyan
2: baba kon wa pelu just an empty keg
3: kon wa fi gba omi agbara adua ma bole awon iranse olorun wa nbe to olorun ma lo fun gbogbo ni pojupo mo de ma ri awon eniyan won na won cancel ma wa awon to wa ni last week gbogbo won ni mo fi ara balẹ ri dada won na won cancel oto ni ki a ri iran ko ma si solution iran ma jade solution de ma jade oto ni pe ki iran jade ko ma si solution rara o iran ma jade ohun to nse a ma so a de ma fun eni solution loruko jesu olorun wa nbe o sise ara o de si sise iyanu sibe
2: olorun se baba e sare pe number yin
3: number te ma pe mi si leyin eto ni 0806430 6132 0806430 6132 or 0812307 1219 or 0812307 12:19 ma flash mi pe ni awon kan wa won ma flash e ma flash pe mi ni ma gbe yo si dara fun o
2: ami jesu e ti gbo bayi e pe e kan number ti baba pe sile bayi e sare ko sile te ba se ton leyin eto e lanfani lati pe won te ba n bo lola be se ma rin boya ko ye yin dada e tu baba pe baba yo tu number pe ki a to kuro leto lagbara olodun ni bayi e fara bale lati gbo eri po wa agbara ni baba kokoro agbara ba wole ta se ni ogun aye re kan jogun baba e kabo
3: oluwa so fun mi pe ohun ma gbeja eni to ngbo mi olorun yo gbeja re olorun yo gbeja re ti a ba so pe olorun ma gbeja eniyan ohun ta so ni pe idani loju wa po ti gbeja awon kan mo de ma gbeja iwo na ala won to back up esa ninu iwe mimo ala won ta le fi sapere ti olorun gbeja won ninu aye ta wa isa ala won ta le fi sapere pe olorun gbeja won ohun to se eni to ngbo mi lowo lowo ni pe ija yen iwo lo ndaja olorun o ti involve ninu ija yen ija ti olorun ba involve ogun orun apade o le win esa ti olorun ba involve ninu wahala ye eniyan eniyan esa ogun yen ma se ni eni ti olorun ba da si oro e eniyan ma tesiwaju ohun ta ye re nilo ohun ni da si olorun ohun ti aye re nilo ni ki olorun o lowo si oro re tori pa olorun o lowo si oro eni to ngbo mi ni awon na se ngba lawon eyan se ngba sibi ti won gba sahun iran eke ti poju asotele ti poju tori pe olorun o ti lowo si nigba ti olorun lowo si oro mesi boteti nkan to da lo sele nigba ti olorun lowo si oro ana nkan to da lo sele nigba ti olorun lowo si oro abraham nkan to da lo sele nigba ti olorun lowo si oro davidi daran daran di oba olorun ma tolorun ba lowo si oro eniyan to ba gbeja eniyan ogun yen o ni daja mo mo so tele sinu aye en to gbo mi loruko baba tomo temi mo gbogbo ebi to tin da wala se o ma ri olorun gbogbo ebi to tin da ogunja o ma ri olorun gbogbo ebi to tin da se o ma ri olorun gbogbo eni to leri mo e pe afi to n ba mu e ku olaye gbogbo eni leri mo e pe afi to n ba pa togotogo mo so tele bi wole olorun agbara ma ku olowo e o ma so agbara nu o ma so agbara nu eni kan wa ninu iwe mosa ti mo fe fi se apere fun gbogbo awon eniyan mo ni awon baba ninu oluwa ti mo le fi se apere ti wo fun re ti gbo iro won to de foju ri won ara won ni apostle ayo babalola ara won ni mose orimolade sugbon ibe yen ko la nlo loni ohun ta nlo ni wipe enikan wa ninu bibeli ti a pe ni davidi daran daran ni daran daran ni ko to di po doba ki lo sele to fi doba nitori ogun eni to ngbo mi laye se ngbogun ti e nitori ogo re lo ta se ni olara nitori ogo re ni won se roju e nitori ogo re logun idile se dide si e awon alaanu ti e yi iwo to ngbo mi ka sugbon won ori e gbogbo awon to se lore se no tun fi bi su e ni bi se to nse o mo se mo nitori ogo ni nitori ogo ni o nilo idasi olorun davidi omo daran daran ni sugbon pada di oba ki lo sele o ni wi pe so gbogun ti davidi nitori ogo re Saul gbogun ti davidi nitori ogo re ti eniyan ba gbogun ti o eni to nilo o ni olorun ko be dasi ko be dasi ti olorun ba ti gbeja e ija yen battle to ma win ni ye be ni sir ti olorun ba gbeja e o ma win ni ogun yen o da be ni pe ki omo kekere omo kokoko lo ma ba agbalagbaja esa ko le win ni ogun yen sa ko ni ogun ka ma riro eri ko le win ni en to ba ju ni lo le ju ni danu en ba ju ni lo le ju ni sonu eni ba ju ni lo le ju ni sikoto olorun ju gbogbo ogun to nja e lo o kan need ko involve ninu ija yen o need ko involve ninu ija yen First Samuel chapter 31 and verse 3 ija na si buru fun solu gidi gidi awon tafatafa si talofa
2: emi mimo
3: o si fara pa pupo lowo awon tafatafa tani Saul nlepa ti aye re fi gbofa on le pada fidi nitori ogo re o se lara mo so tele sinu aye to gbo mi gbogbo ni le pare tori ogo re o fa ma ba eni le pare nitori abawa ye re eni le pare nitori ojo la re o fa ma ba gbogbo ida ti won gbe soke nitori eni to gbo mi eni gbe ida yen soke o ma fi sara re solu para re nitori po le pada fidi Esa
2: baba
3: teni yo ba nle pa e kon je ko Olorun involve ninu ija yen mi o kin fi be beru eyan sa mo ma nberu Olorun mi o kin beru eyan looto o da ka beru eniyan sugba gbodo beru eyan

0: awon gutong gbogun ti yen awon ton du kokomo yen won o le win ni battle yen mi o ti gbori ninu iwe mimo kon lolorun de lu si ogun
1: lara
0: ko sele ri lati genesis de revelation gbogbo ogun ti olorun involve gbogbo e lo win eni kan wa to ngbo mi mo so tele alagbara idile to lagbara ju e lo ninu ija to nja yen olorun ma darapo mo ninu wahala yen olorun ma darapo mo ninu idamu yen o ma ri olorun awon mo israel won ri olorun leti ogun wa nigba ti olorun da si okun pupa pinya nigba ti olorun da si sa okun pupa oni nkan to le seju ko pinya lo nigba ti olorun da si rin ajo won awon filistini subu ni waju won eni kan wa to ngbo mi sa mo so tele bi no si ni olodumare gbogbo eni kene to duo si waju apo ni koja o ma tara re lofa ida ta ye gbe soke nitori iwo to shame won ma fi sara won gbogbo alagbara idile e to so pe oni gbogbo ani to goke ni leyin to di akaba oke mu emi ma bo lara mo so tele ani guida si o gbogbo ani soko banu jesu rule re loruko jesu o fa pada sara e iyanu ma sele olorun gbodo involve ninu ija ta banja
1: olorun gbodo involve
0: yes sir ti olorun ba involve eh baba eniyan ma farapa beni
1: eni ti won ba ja wa bori ogun
0: beni ninu verse 4
1: okay baba
0: Saul si wi fun eni to gbe ihamora re dani pe
1: okay
0: gun mi ni ofa iyen ni pe ko gun ohun pa oni tori ohun o fe ki awon eni wa pa ohun ko ma ba fo ohun se yeye ka awon alaikola ko ma wa pa ohun ko ma wa fi ohun se yeye pe odidi oba ni won kan pa sakala be pe jo gun mi ni ofa gun mi ke ma lo nigba to je pe esin ti de oba ti gbofa olori ogun ti subu eni kan wa to ngbo mi sa mo so tele eni to lead ogun aye e loru oni eniyan ma subu to lori ogun ba subu sa awon yoku ma sa lo ni be ni sa to lori ogun ba subu ohun to nja eni to ngbo mi ohun to nja logun ni pe en to lead ogun aye o ti subu
1: o ti subu
0: e sa
1: on the force
0: be ni ti olori ogun ba subu and awon yoku ma sa lo tori agbara won oni gbe ogun yen mo Saul subu awon yoku sa lo David di oba mo so tele gbogbo eyin tan gbo mi lorile di agbaye ibi to tin gbo mi ogun to nja eyin ase ati majemu ni mo so ogun yen ma se eni nta fasile o ma fori gbe eni nta fasise o ma fori gbe eni nle ekiri o ma subu loju ija olorun ma dasi ija yen oluwa ni so fa won eniyan o ma dasi iwo ko fi ija yen lo olohun
1: okay
0: ohun teyan ba fi lo lo ma nse
1: okay
0: ba o lo se le fi ija lo olohun
1: okay
0: gba omo re jesu kisi olugbala to ba ti gba wa ba soro ohun la lidi e lo sodo e ani enikan mo mu de baba mi baba ki gba ohun ti lowo omo
1: baba ki gba ohun ti lowo
0: be ni sa ohun ti eru o le gba omo agba ohun ta npe ni omo yato si eru esa to ba so pe eyan omo ohun ti won so ni pe eni ta bi ninu wa to ba so pe eru awon ta ya wa ba wa sise ohun na pe ni eru sa omo eni oni se di bebere ka file ke si di omo elomi esa sheria o le so mode eru sa so oni lu omo ta so fun baba pe ko sanu e oni lu omo ta gbe report we si waju baba e esa teyan ba pade omo ti baba e ni le ise ohun lo ma tender certificate e fun baba e o ni need ati to fun interview esa ni kon gbo mi sa emi de so tele bi wole olohun gbogbo ibi ti ami ba ti jade eni to nilo to fi gbagbe pe o jagunri laarin 72 hours o ma ko si owo eniyan o nilo ki olohun involve ninu ija e nigba to ya sa ninu verse 4 yen Saul funra re lo gunra re pa
1: tori po ti lost
0: esa awon isele kan sele ninu bibeli
1: okay baba
0: to ni agbara lori oro David awon to para won po nigba to stage kan Absalom ati Aitofeli ti won ditem lati gbe re di odo Olorun tori pe David o fi gba kankan fo Olorun le ohun to wahala yen ti lele ku o church wahala to nla koja ko je o lo church mo ko gbadura mo ko gbawe mo o wa sakiri ko gba Olorun gba mo oni ko so Olorun mo oni ko siwo ni mo oni ko sijo to to mo tori po ti bo sowo

0: nbi to tin sakiri sugbon dafidi ko fi pa kankan fo olorun le nigba to denu gbo o tun kepe olorun olorun wa je ki ai to feli pokunso
1: divine intervention
0: o je ko pokunso
1: okay
0: esa kiki ko kan sipa lola ko ma bo to ba ti de mo wa su e pe ni oruko olorun israeli ogun to gbe wa ma se
1: ami jesus
0: awon kan ti gbe to ju be wa to de se bo se je niyan sa
1: baba sare pe number yin
0: number to ma pe mi si leyin eto ni emi ni mo ma gbe 08064306132 08064306132 or 081-2307-1219 or 081-2307-1219 God bless you. Te ba tin bo e pe number ti mo pe yi ma direct yin be se ma de be to ba nbo latade gbogbo ebi to ba tin bo sha pe number yen mo ma gbe mo de ma direct e bo se je niyan sa
1: ibere kan ti mo ni ka to bo se abala ti won ti pe yin bayi si ori eto yin baba eni gbogbo awon to logun laye ni won gbogun ti e ki wa lo omo logo le se to le fi bo lowo ogun
0: ohun ti omo logo le se ni pe ohun ti omo logo le se ni pe ko yan da ara re fun olugbenija be ni sa e sa ti awon kan wa won lu e pa to ba re yan gbe enija won lu e ma so pe ko le da mi a lu e pa e sa en to ba le en to ba na e ninu okun to ba gba imu ninu imole a lu e pa e sa ma awon kan wa won na e wa de sare won tun ma na e ibi ta ye yan lagbara de sa mo nilo lati sa lo ba eni to ni agbara ju gbogbo alagbara ye lo ti je Jesu Kristo olugbala beni yo awa introduce ye si baba e gbogbo ogun to nja yen ma se living witness ile mi ti mo nsoro yi ye beni sa mo ma nso loju awon to ba wa si program mi living witness le mi ti mo nsoro yi ti olorun o ba gba e ko se to le gba e gbera ko ma bo lola iyanu ni oluwa
1: divine involvement local need the call on sha ti se kini divine intervention ko da se oro re abajo bibeli so ni welu ko ni awon ta mi won ni ti won ni mi won mu ni ijoba le won lore mu won wa si waju mi ki a si pa won pelu awe ati adura pelu igbagbo gbera gege bi baba ti so ma so iretinu ni igbagbo ninu adura gbadura to ba gbadura en to ba gbadura logun se fun o let me tell you mo fe ko mo pe only the living can make a living try lati gbadura wa ri anugba eja doke lohun
2: Blackland Redemption Ministry
3: aka Kokoro Agbara
2: gbe ipade solution awa
3: yo ma waye ni gbogbo ojojo Tuesday
2: ti a pe akole re ni
3: solution awa

0: ko le ri bi joko nitori lati agogo mejo aro titi di agogo meje la osan ni solution awa lagbara yo ma waye o fe ki gbogbo wa lo mo pe one on one counsel mo wa pelu woli leyin gba ta ba se program ton opolopo olori emi lo ma fi ore yin sese ranse e sade ti mo baba wa dada iko ati iriju olodun ma apostle jimo imole ayo ati mama kokoro agbara prophetess ife oluwa jimo o ma fi pe ati maje mu soro ase e pe baba kokoro agbara sori ago yi 0006430613 solution awa ni gbogbo jojo tuesday gbogbo eniyan ja jo pade nibe gbogbo wa la ma ni eri rere
1: gbogbo wa la ma ni eri rere ni oruko jesus gbogbo wa la ma ni eri rere loruko jesus ohun to kan bayi ni ka le ni anfani lati pe baba sori eto gege bi mo ti so fun ni akoko te ba ni un te fe baba bayi so ki won soro ase sogun aye yin ko si gbina lese kese ki won to kuro lori eto studio line wa ni bi glow 99.1 fm tema pe si re o ko to ni pe baba kuro lori eto 08055111010 e to le pe second line 07066771822 08055111010 Ore bete and hello atin don bi hello e gbe ba wo so ti loruko yi mo le ti pe kile se baba ma so
2: ko jesu mo so tele si aye eni to ngbo mi mo so tele si aye e gbogbo oro odi to da aye re do soju kan a mu oro yen kuo gbogbo owo ajoji obirin ko kuo lare gbogbo fa awon eleye ki ofa yen o jade majemu madide baje jesu kristi oluwa wa e pe mi leyin eto god bless you e pe mi leyin eto
1: baba won ke tun number yin pe ke ti lo ni hello somebody el baba ma tun number won pe hello ebro le ki loruko yin mo le ti pe ki le fe baba so
2: oruko jesu ikorita ko ye mi mo te wa olorun ma fi ye yin lori omo ogunse lori oko ogunse lori aye yin ogunse ma je mu ota baje gbogbo lekun ti aye ti tipa ti se lekun se rere asilekun yen sile iyanu ma sele Jesu Kristi oluwa wa e pe mi leyin.

0: tawaye ina ni isele on sele ninu eyi to ti mu ki pupo ninu awon agbegbe tin be ni ilu ne winter un ati ugweme ki won ya kuro ninu ikinle enugu latari bi ile mimi ohun bi o ti lagbara to bakana ojo tin fowo agbara ro ni lemo lemo ina ni iroyin so pe o ti mu ki akude ki o de ba bi won ti mo si afara oke Niger akoko leyi ti won ti lati nkan bi ose meji fun atunse leyi to tun mu ki atogbemilemu oko ati irinajo fun igba pipe ki o mo wa kaakiri ilu Onitsha nipinle Anambra ilu Asaba nipinle Delta iroyin je kodi mo pe saju ni ijoba apapo ti kede pe akansise na ni yo lo ni oke afara ohun bere ni ojo keje si ojo kokan le ni ogun osu tawayi lati le faye gba atunse si afara ohun sugbon leyin gba ti won pari ise na ati washi pokun ati washi oke afara ohun ni won so pe ojo ko gba won laye Inu iroyin lati ile okere ilu Beijing ti fidire mule loni pe adari ile China Xi Jinping na ni yo se abewo si ile America lose ta waye fun iforowero pelu Ààrẹ Donald Trump leyi ti yo mu ki ibasepo tin be laarin orilede mejeji to lakaki nipa eto rajo ohun ki o fese mule dandan saju ni ilu Washington ti salaye pe awon adari mejeji na ni won fikun lokun lori bi won ti se mu gbogbo sula suba ti nbe laarin won ki o dopin ati leyi ti won mo fi pe kelu awon ona mi ti won gba lati le mu ki orilede won te si waju lati ojoru ose ta waye titi di ojo eti Koniju bayi lori akojopo ro ni wa fun ole oni lati kan ni Glow 99.1 FM Ijapo State Akure Katoma loko kwa menu bari le kan si Sajun lati moroyin wa fun yin pe Gomina Ipinle Ondo Lucky Ayedatiwa n lo ti gbaradi lati sise loju eto iranwo owo fun awon akeko to danto ti won je won bi Ipinle Ondo ti won si n keko lawon ile eko kaakiri orilede yi sunje kodi mo fun yin pe ajo alowolodu ni le se olopa ile Nigeria MPTF ti je kodi mo pe oun ni ifarajin lati le se ifesemule ikaato ile se olopa nipase idanileko ipese ohun ilo ati ikorajo awon osise olopa asaju awon eto debo tin bo lona lakotan lati moroyin wa pe ile China na ni yo mo se ipade pelu ile America pelu bi Ààrẹ Xi Jinping ati Donald Trump yo ti mo fikun lokun be lati ojoru ose ta waye titi di ojo eti koniju bayi lo lori akojopo royin wa fun ro le oni lati kan ni Glow 99.1 FM Ijapo State Akure Comfort Omolafe lolotu iroyin Oluware mi lekun idowo loka seti igbo yin e seun te ba wa gbo o utaro kasunri
1: Pa ade ori opin ojo teye keye Glow 99.1 FM akure agbaletu

0: I shave Dr. Peter Elemure Ogunyemi, Ekiti Music Ambassador. Ko to di pe Elemure Ogunyemi bere orin ibile. Shasha loju agbo tabi party awon eyan jankan jankan.
1: Olorun ile dumuri.
0: Te ti le gbo orin ibile Ekiti. Kona awon odo gan ki n gbo orin ibile yato sorin juju fuji ati ipo ṣugbọn eyan kan to yi pada to loyinbo n pe ni revolutionized
1: omurin o kekun ni se
0: ni mo fe so ite lale yi ṣaṣi fo ṣugbọn eka le kaabo sori eto bayi orin ibile ti wa di orin ti won jo ton gbo nile ni party ilu oyinbo government house gan ogbeyin ile ijoba ni jebe koda state functions
1: olodumori oni nere ibile na olorun ni fun mi se
0: titi do fi de bi pe ipinle Ekiti to ti jade gan ton fun ni ami eye
1: so alafa mo te gbara wo mi
0: ani oni ran ti record sera mo
1: eje ye mi ko fun mi lera wo
0: Ekiti kete
1: bi mi ko fun mi lera
0: pata wahala wele wele Ekiti Fuji system
1: ese lele mure se sohun
0: se n gbo mi ani n wo mi lara gan die die o fe ko ma si ojo kan ta ni ri radio tabi television kan ni Nigeria
1: wedo ode gbehu e baba e mo bai je o oni titi
0: ti o lo orin Elemure Ogunyemi igba wo lo bere ise orin gan
1: aboyun ni gbe mi sole o
0: iyawo melo ni loni
1: loni meja yo di mo ka mo baba le o se lo ni
0: e tele mi ka lo
1: mo dupe
0: ah yeye baba se ye bo tin re ara aye na ni re ara run bi network odo yin o da nbe ti bi gan agidi ni fi gbe ta
1: omo de bari mi
0: e ma roju
1: ma yan legba
0: ka bo jare baba
1: ma wisi we mi ebi imi ule esu oko imi oko
0: abi oloye Elemure Ogunyemi
1: baba munu di omo sesho esule koli mi basu sile sele kele ko
0: ni ojo 25 osu kejo 25th August 1944
1: ma dupe nu
0: ilu kan wa lagbegbe ikole local government
1: epa ke mo to se le o onere wile
0: ikole local government yi
1: daraba
0: awon ilu to wa nbe po die
1: o esu yago
0: ikan lara e na npe ni isaba
1: yago o ma jade
0: isaba Ekiti
1: esu yago esu yago esu yago
0: isaba Ekiti yi gan na ti bi Elemure Ogunyemi o se se ki tan baba yi ko gba mi lose mi

0: Oma dani waye lanre Adebayo e mo kale o woli mi lori oke oma dani waye e kale
1: mo sa legberun te owa mo do bale legberun didi aroba fin lo ba epa
0: te ba sese ndarapo
1: owa ko aro mo mi lare
0: itan igbesi aye eye shift doctor Peter Elemure Ogunyemi Elejo Kaisaba Ekiti to pe odun mejila to jade laye ni mo mu

Oye ko number yi sile. Eleyi to di odo ni issue ni Abibatakoka. 0803-425-0455. Gbogbo eyin obi te fe ra bata fawon omo lewe to se n wole. Abe fe ra bata odun sile. E ti gbagbe pe keresi ku bi

0: ti o ni iwe eri ile kan tabi ti nemsa
1: o mu mi ra ti
0: so le gba ti anti e se dokita to kose mo se ko gba o labere ndi
1: ye jemi eye olobi kolo
0: opolopo ile ti na claim landlord ownership le lori
1: ona mu lo
0: ai kose ai gbese fa kose mo se ti won lo substandard materials
1: eye mo yo jemi
0: lo nfa number 1 ni 003-709-8057 003-709-8053
1: eye eye ka o
0: okay elemu re ogun ye mi mo tun fe yi pada okay mo yi pada nisin o
1: wiwi kan ja se ligbere gutu ke mo suja ke mo suta lekite o mo ke gbe petition ti erun mi fe bolo lori
0: a ko petition mo
1: de jade university lekite o ka te mi
0: elemu re ogun ye mi
1: jade libe o ka gba ri gbo fe ku lola ke ti mi petition kiko e jade libe o
0: mama ejo omo ilu kan ton pe ni ijelu ekiti baba e lomo isaba iye omo ijelu ni igba ti ologbe elemure ogun yemi o lo lewe oh my god o lo si St. Paul's Catholic School ikole ekiti St. Paul's Catholic School ikole ekiti 1954 okay mo tun yi opada mo tun yi pada nisin mo tun yi pada ibi tele mure ogun yemi fe wa mi lo won o lo be o tun re o e tun gba o po mo ko wa ni

0: bonire se o fin gba mo
1: baba olorun ogo
0: eyi to ti fi o le parun elemure lo St. Paul's Catholic School, Ikolekiti, 1954. Ara won agba bolu lewe yi le lemure ogun yemi lari 1959 si 1960.
1: Ori mama maro temi se sere lemure o.
0: Igba te lemure ogun yemi pari lewe alakobere. Baba to bi lomo wi pe ah
1: otapo
0: eleyi to ka primary na to
1: ibi mare mi mami
0: primary to ka yi to
1: otuwede o
0: ma bo ni di ise awo ti mo nse
2: atagba lati yera na ugu ko
0: bi n ba ti n jawe ti mo n wa gbo iwo mo gun lodo
1: ori mama maro temi se jele mure o
0: lemure ogun yemi baba to bi agbesusi ni ko wa foju si se awo
1: ya ba mi o
0: ko ba tun le fi se yi le lowo
1: yemi kagunya
0: bi baba re ti fi le baba re lowo tori saju akoko yi na ti ran elemure lo je ewe lo wa egbo
1: oje
0: lo ra eku lo ra eja wa ṣugbọn lẹyin ọpọ ẹbẹ baba ogun yemi gba kelemure o tẹsiwaju lẹnu iwe ẹkọ ẹ o ba lọ sile iwe tọ n pe ni St. Michael's Catholic Modern School Ikole Ekiti St. Michael's Catholic Modern School Ikole Ekiti laarin ọdun 1960 si 1963 ngba ti o si owo lati tẹsiwaju mo
1: titikete
0: tori mama e to nse gita lokukun sanwo ile iwe ko to jade laye
2: eyin lo mi
0: se gbagbe baba lohun o fowo si ko kawe mo
1: elemure o
0: ko wa foju si ewe ati egbo iṣẹ́ tó ń ṣe tó ń gbójú bá bàbá lọ.

0: agbado
1: lara awon alatileyin mi niyan
0: odun je lede mi yo were padi o de da not imu jo ne ko de
1: engineer oladipo agbelese
0: imo ne ko de mo fe fo ololo
1: tiku ba npa won leworo leworo yo yo sile tori obirin oni ko ikan be ni nigeria koko alangba mo

0: tuntun niyan lara awon ese gomina ore mi alembe o o ti e pe mi congratulations the new west SA to his excellency mi ma ndun si nkan daada ni ogun ya mi ara ba o du ti o ajigi bosun ti mo nso yi financial secretary IYC igbara oke ni ara ke o o nlo DSA gomina yi o adaba pede ba ni baye o pa o mami mo dupe akinseya ikale Kale lomondara estate ni goba. Oki gbogbo landlord ati landlady omondara estate. Ekale o. Ala fi ale se. Titi yin banja. Obaba lo dagere o. Omo kekere t'Olorun so saarin yin lo nki yin. O pada ama balo sori elemure ogun yemi se gbagbe mu ni o sese ko je ose meji ni ma fi so itan elemure ogun yemi o ku ewura se gbagbe bi ti mo so de o lo fi modern school o fi se auxiliary teacher ni lu kan tan pe ni ilaro ni ipinle ogun ibi ti mo ba de niyan o aboju o se lu omo femi ogun dai se loruko temi olu omo ti le ifaki oloye boba seye ti buji kingdom tunde sin lorun lale toni e rogun e se yin te fe mi mo ki yin yin te fe mi gan to kan wo olorun to force mi le yin lori mo ki yin na re ogun yemi o pada gbase akowe si le ise kan tin je sabadin company laarin 1969 si 1970 leyin osu die o ba pada si ilu eko lati laro ipinle ogun lo ba ri ise si limpsin shoes ile ise kan tin se bata lodun 1971 ni mo pe o pari pari e Chasile Shai Joba Pako Federal Minister of Finance Leko Federal Minister of Finance Pelu Certificate More than three Ida Olo Bere She Onigan Mbolo Ti Bere She Oni Talo Gan Nidi She Oni ese eta lo mu ni di ise orin odun wo lo bere ise orin aroji be loye de mi ji be olami ji mo ah shekin bere bayi bi kin fele idojo mejo owuni e ma pori wori e je kin koko so eleyi pe elemure ogun yemi o ko ise orin lowo eni kankan o o ku seju mandogun keto yi pari class captain wole o pe mandogun mangan e ko magi olowo kere o ti de o kalembe o elemure ogun yemi o ko se orin lowo eni keni o ti baba yi so fun mi gangan ngba ton wa laye ni mo nso yi
1: ayi ape tun mi pa lo
0: sugbon baba feran lati ma ko rin orlando owo
1: ama ba ni ko
0: so orin aike dairo
1: owura naja
0: atara kunrin kan to nje alabi
1: owura naja
0: to n gbe ni somolu nilu eko
1: owura
0: ibi tẹ lẹmure ogun yemi ngbe ngba na lo se atona lẹmure tori o tin se akiyesi
1: e wo lere mo gadi
0: o o tin se akiyesi lẹmure ogun yemi bonwe orin ni bonwo so orin ni Orini, eyi lo mu ki elejo kai saba to do logbe lodun meji la seyin to gbe igbese to ku awon eyan mefa jo awon mefa na jo bere awon mefa pere lo bere ngba na Won si pe ara won ni Peter Elemure Ogunyemi and Ekiti Native Blues Peter Elemure Ogunyemi

0: je ngbe ya yi wole ako ni obirin sinje natural park kemi love sam alashe love sam natural clinic number 26 ayegunle street oya ma wole bo ma wole bo ma wole bo oya egbe wole e ma wole bo
1: ya Naturopath Kemi Lovesam tu ti dori afefe gbe radio yen si Glow FM jo
2: tu ti kale le yo Lovesam segment lategun eto ti tani lolobo nipa lera onipo ojipo kala bi o le bara wa to po kale wa medically fit and boya tiri gbedemuke o kale wa kando oya o ka jogbo nipa eto lera wa o lenu naturopath Kemi Lovesam ni glow acupuncturist to moju ewe ategbo imo igba lode lati fi sewo san Nile yo, oh mama deo, Kemi Lovesam o mama bones okay.
3: So ba tin di wipe eje ode apakan ninu agbo ara wa ibi ti wahala ti man dide
1: ni. Iye niyan.
2: Ile je Lovesam Natural Health Clinic, ile wosan to lo tewe ategbo un agbon igba lo de lati wosan lo n package to yo. Idoju ko ondo se dai ko tun ni won wa ni gboro akure mo lobe logba wosan ni witi witi. Natural pattern acupuncturist yin de o. Esi tan kan ke farabale gbo nipa eto lera yin o lenu Lovesam to ti wa nglo
4: wo eyin eyan te ngbo wa ninu ile mo mo pe alaafia le wa alaafia yin o ni di fiafia o eyin wo wi pe to oni tin ba yin finra te ti e le so fun yan tabi te ti e ti so fun yan ti o si ona bayo alejo ta jo wa nbi yo wa oju tu si leyin ba ti won ba se ayewu agwara yin tan ona bayo kuro ninu ton ba yin finra yi won tu ba yin wa si tori won ni imo won tun gba imo kun imo nile e ati loke okun
5: asoju ile ise Lovesam Natural Health Clinic ti wa nkale
3: gbogbo eyin ti wa nlete ngbo wa oludari ile ise Lovesam Natural Health Clinic ni ilu Akure ari wi pe ki se gbogbo nkan to ba nse eyan lo ye ka te ma lo nkan to wa e je ka we so fun apere gbogbo awon eso won yi do ye pe onise ko pato tabi omiran ti won se ninu agbo ara wa bi gba na ta lo ogun ni awon eso ri fun wa so ti aba wa si ile ise wa ta ti se ayewo fun yin ati ma mo iru eso to je pe agbo ara yin fe ohun la wa ma je to je pe o ti e ma wa mu alaafia ba yin
5: ayewo ayewo ta ti e nso yi kilo mu ki ti Lovesam ko yato
3: o yato si gbogbo awon ayewo te ro wi pe e ti nse lateyin wa
5: iyen pe awon machine ti yin tun yato
3: o machine ti wa awon ero ta fe lo fun yin o yato te ba debe e ri won janti rere lo lokojo kan to je pe onikaluku lo de ni ise ko pato to nse se ba ri wi pe e ti se ayewo ri mu fe fi da yin loju pe ayewo te sese fe wa se ni ile ise wa o yato si awon ti e ti se lateyin wa o ma so akoko igba ti re pe ati ni doju yi ni agbo ara wa igba to ti debe abi nkan to je pe o te tun ma sele so mo fe ke wa si ile ise wa ke wa lo awon irinse won yi lolokojo kan e de ro wi pe alaafia yo je titin opolopo nkan to re nlo ohun na lo tun lo we have different body chemistry ohun to sise fun taye o sese ko ma sise fun kainde gbogbo awon to je pe won fe wa si ile ise wa lati wa se ayewo ara won pe aro la ma wa nigba ta ti jeun papa julo awon to je pe won ogbe ni ilu Akure to je ka fi soko pe a ti igudo jeun nigba ti a ba nbo lati wa se ayewo ara wa ti a mo si check up let us not do over the counter medication opolopo ti so ra e di dokita fun ara e ni ile to je pe ogun to ti ko fun lati bi odun ko abi odun meji seyin nse lo ra lati lo ma tu lo
5: kini anfani to wa ninu sisi ayewo ara eni gan
3: o ma je ka mo to je pe o sokuku si wa abo ta nla koja ninu ago ara wa to je pe ti o won si gbangba nipa ayewo yi la ma wa fi mo ona si abayo ti alaafia ma fi je tiro eni be mo fe ko di mimo fun wa pe awon kan ta nla koja ko sojo to debe la bere si ni experience e ninu agbo ara wa sugbon ta ba se ayewo ara wa ohun ti o ti pe ti o ti wa ni agbo ara wa ati ohun to je pe o sese ko tu wa ni agbo ara wa ni ojo waju nipa ayewo yi la ma fi ri kedere
5: se owo Lovesam se ko kan ni legun eyin
3: owo kekere la ma gba lowo yin igba ti e ba de ile ise wa te salaye ara yin ta mo ru ayewo te fe se igba yin la to ma mo oye to je pe o ma na yin lati se Lovesam is there for you 24/7 in fact to ba ti e ni nkan ti o ye ka se ki se bi ayewo ele ta wo lo mo pe ni checkup nilo lati so fun wa ohun ti en la koja ninu agwara it is the duty of the machine lati examine gbogbo ara yin a de so ohun ti en la koja ninu agara wa o ti e tun ma so fun wa awon ti an je tabi ta mu ta mo to je pe to se ijaba fun wa ninu agwara wa ti e ba de ile ise wa le ma mo gbogbo ta n so lori afefe seeing is believing.
5: Eba mi yonda number yin ke de wa so ibi ti Love Sam ton wa.
3: O wa ni number 26 Ayegule Street ni ilu Akure, adugbo to ko ibi si Gate High Court. Fun eyin to je pe e fe ba wa soro lori WhatsApp, abi eyin to je pe e fe ma gba imoran lodo wa lori eto ilera yin ta npe ni Daily Health Tips. The same number e na le si ma pe wa si 08038177268 08038177268 Ajin dara
6: yo ma je Adekule o ma tojo meta se ko si wo bo se ri
7: Aisa foni ku fo lajide to ba mi fira yi ni ori fifo sha ni oro ile rara mi ko ye mi
8: to ti lo se aye wa gwara re
7: rara o mo ko lo ogun ti mo ni sile ni
8: kai ko ye ko ri be self medication lo loyin bo npe yi
7: nibo ni mo ti wa le se aye wo ohun
8: iwo ti gbo nipa Lawson National Healthcare Center ni number 26 Ayegunle Street opposite High Court Akure ni won wa awon ero igbalode lo wa nbe fo orisirisi aye wo ibi kibi te san ba sa pamo si lego ara re yo wa sita yo tu so ona bayo ashiri aisha isan ati pipe laye ti awon baba ati iya wa fin lo 100 years you be lo ni be ni won tu fun oni imoran lori awon to ye ko je to ye ko mu iwa gbo awon orisirisi nkan ti oni je ki agbara re gbabode aisan natural product lo wa lodo won go to Love Sam National Healthcare Center for body checkup treatment natural product and counseling
7: ni bo ni address won yen
8: number 26 Ayegule Street opposite High Court Akure ni won wa wa gbo o bodo je nko to lo se ayewo yi laaro kutu hai telephone 08038177268
7: ope o ara mi ti ya
9: mo lorun be me lona mani mama o mo me ipe bodo

0: Hello.
1: Hey, Mani Wale.
0: E ka le oruko yin bo le tin pe.
1: Ana ke na ju be lo pe lati ta bula be gbianu.
0: E seun, ke le fe ba so.
1: Ah, e le gbe te mu ala le mo pe e gan o.
0: Adupe lowo Olorun.
1: Ah, mo lati bo ma fun se lagba Olorun.
0: Ami, ami, ami.
1: E se o fe se bi le ma bi tanto e. O tu be.
0: E seun.
1: Iri aye gba to ko n se foti won ti gugu ti iwo e wa oyi ta wa wa ni sin.
0: Be ni.
1: Aba ni o.
0: Ogun le lati mi po lo o. Olúwa Fẹ́mi Ogunda isi. Ah, imi tun wole o. Hello. Hello.
2: Olúwa.
0: E kale o.
2: Ogunda isi.
0: Bẹ́ni sa okunrin le nke si.
2: Mo ke alakun, mo ke de faki o.
0: Oruko yin sa, ibo le tin pe.
2: Oruko temi ni Jimmy Omota College Detroit lati Bakuwe.
0: E seun sa.
2: Eh, se mo pe ori lo ni se eni ti o ba ka wo to lo ba so pe ala ala
0: kabiyesi
2: e wo ba be le mure pa be ni ko lo se kini baba lawo olorun fona sibe o se wa ko sa se ti o se ti do se la se ti o se plan be o se la se ti
0: o pada
2: wa wo lo ti gogo e jade o ti mo ba be le mure ngba ton be la kini city sa
0: e gbogbo ti mo so yi mo fe ke ja iro to ba wa nu gbogbo ti mo so yi
2: o si gbogbo kan ke so nbe lo lo ra e to pe ta tin bo
0: adupe lowo olorun
2: mi ti mo so wa baba go calling fun mi
0: e seun sir
2: ara won fa ara won fa won fa se ni mo je
0: e seun sir mo n dagbere leni o ni dagbere le iku lowo mi o ni dagbere le airun lowo wa ta isan ojo mejo eni le tun gbo mi lagbara olorun ni o ma lo ma bo olowo aye bi ti jima liu eni te fe ba mi so pe sori number 003 55 30 428 orun ayo lasu sign up o daro sa o daro ma o daro eyan re wa
3: igba irawo ko le imole to supa ade ori opin ojo teye keye glow 99.1 fm akure